sa loxo gëna wëyel sax ñaawteef mo xam ci wax la mba ci jëf mba sax ñaak teggine wala dara so diké ak adiyé jo mëna am di lu mu bari bari sax mu ta xal lu ñor ko fo mëna jaar ci ay buntu ak ñu lay défar intervention ak ci buntu baak lepp xam nga aduna mom da bari bagage ba tax ñu jappanal la ba nga dik sax rango amana jaar nga ci buntu ginaaw ba amana dem nga ba wéet ak señ bi mëno tax ba soppi sax mo mu ta xaa ci ay principe bam ba wax loko lu mu bëgg ta wax wala nga wax loko lo xamne bank yalla doonu lu yalla bëgg dedet du té dana la yedd ci masla waxtaan ak yow ci masla ak ci rafetal ba yow xoma ci jotay ba way bo génné da na am lu liggéey ci sa bop bu féké nit nga nak ci nité ba nga xamné li nga nek jaadu wut do gis nañ ko bataay Cheikh Mamadou Muntaha kon lool da ngay xamné ko respecté doomu adama ko ko baye xel la motax dégg na am ñu waxon leneen yalla dé dafa téral doomu adama téral nga joju nak doomu adama yépp ko yek muy wala xat karam na bani adama ñepp dañ ko yek ci seen xol ba nit ki bu judd sax da koy andal lool man mako waxale man waye wax na ni Cheikh Mamadou Muntaha wax na len ni teranga joju moko jox nak kep ko ko ko bëgg xañ ko nek mo na la fa ñuk bayyi la fa dem fété ko ko joxal muy seen borom ah Allahu akbar yalla fi nek di kep ko xamna ni daraja jum am mba alal jum am waccu way jum am taxna mu dina jema xet ak dina jema ciof boku nuyo sa dula fay bu baax melane buy waxtane yow sa day japp na lol day wacc dara jam ta yow ta mom sax da wara taxaw fe ñu laj ko nako yow nak yaay kan xana do xana da nga genn ci nit ñi ala la lay genn ci nit ñi dara jaal genn ci nit ñi do la genn ci nit ñi ab judd la wala lum doon lol lepp da nga doon nit bu nak door ko am da nga doon nit bu nak do ko am di waaw kon motax nga bayyi xel lori lu am solo la te jema woy fa sa bop bu ko defene bo ciofé nit ki nak mom day yek karama gi mu am yalla jox ko ko su boba na day gis bopam nga boko jappé ko gaaw gis bopam hakay na gis bopam kay parce que da nga am lo xam da nga dafa am lo xam yi yow mi deug la am nga ko waye momit am nga ko ci appelé wo ko na moy karama gi yalla joxé te jox ko jëm liñ ko appelé moy alal lol tax nga appelé ko karama jojé appelé wo ko dignité do ngi gëno ko don nitit nak amana sa mu gën la nité mom ma ngay xépp ndax yow mako xépp kon sax nité dess na ndax koy xébaati nité wo ak lo man am ci daraja waye mom mi nga xamné wo xeyna ñak na wala amutuk pal ah su boba day bu féké boole nako respecté doomu adama bayyi xel suñu borom comme gis ko né mu bayyi xel suñu borom ci yow sam ci yow ak ci suñu borom ko ka la gëna nité bu féké defo né mom war sama do mo taxane kon karama joju ko ko bëgg xañ ko rek mo na la fa ñuk dem fété ko ko joxal mu ci mboro nak ñepp la fi nek do li luma ta bayyi xel la fu ne man damay wax ne karama joju sax ba ci gone yi do ko judd fu ne dañ koy am teranga joji karama wara xat karam na gogu day fembe ci ba ci xale bi do ko judd day dajale mo nomi bayam moromi yaayam ay magi jëm amana alak sibil sax man na dajé ko xamné da koy xébal mu wala sax mu diko wone duma sa morom ndax yow goné nga xeyna boba mag gud lol wala mu dem ba mag way yow yang koy wone duma sa morom nit ñi mom kuñu mag amna ño xamné mom ak mag da leen neex kuñu mag ku nek rek ne wone duma sa morom bu fekké amu ala nak wala daraaje boko amé nak seen morom nga ay boko amul nak duma sa morom da leen di jégué mom buñ la ko waxati dañ ko jëfé dila ciof duma sa morom dawati na buñ xawé doon am ab ciir ci yow ci walu doon bay ci yow wala yaay ci yow wala dara surtout doon bay ci yow wala ni jaay ci yow wala xéet yoy deug la war nga ko jox ciir waye nak téewul fu né ah karama gog yi nako bokk té duma sa morom luñuy jëf la waye duñu ñu wax bu né ba nit ki diko wax rek su boba moromam nga nak waaw bo né ba diko wax moromam nga ana ñu koy jëf moy nga rafétal ci mom diko jappalé diko jimbalé diko yërem té yalla tax manal ko lo xamné kat moram mëna

le coco, c'est mon le coco pomme, c'est mon bac et doit mon roman. Ah, tu fais quelque chose, c'est du que il souffle, du que il m'en a chato, du que il n'y a que collé. Donc il y a encore masque, masque. Ah, ni ni ne bougeons ni collons, halol. Nah, l'oban, mungkin bougeons. Nyaw teuf ken beugugo ko gis ko ne day layal bopam djubluma ci li bu defé ak wor day wone ne djubluma ko ci bu defé nyaw teuf du beug ko ko tuddu day wone ne defumako fum tel day wone ne man kat kañu bolé won man mang koy fonk mang koy bayyi xel dara dox sama digënté ak mom bo nopi nak di yakatalam fi bayyi di yakat di bayyi di napati ak njabotam di len togn di dëngënté ak ñom do wana ne danaka sen morom nga ndax na ngay jëfëlante ak ñoom su baba mo wax la ko ñak la ko wax wër ma jëmum day daldi wañiku ndax la ko wara moy lan moy da nga leena wonut ci jëf ju rafet ne yow do sen morom lool motax karama joju mu tayé nga koy wone do sen morom way bami dogu juddu danaka xaw nga doon moromam ndax wona la nga ñëw na xale bi ni doko judd dajal ay morom baye mak morom ni jaay mak morom nit mak ñom ñep ñu dik yengentem ku ñuy teral mom lañuy teral ci rayel comme xar bo cété fofu sax karama ji feñ fo parce que teur doomi jamour rend ko ngir terel ko doomi jamour tarangela wala xat karamna la ka nga teur la nga teur amul wala xat karamna ndax wala xat karamna bani xar amuñu ko waye nak kañuy teral dafa amul xat karamna bani adama ta la bok motax kon nak ñu dajale ñoom ñep ngir mom ci xale bi dogu jitu xamu dara mu ta wax mu la wax sax jeureujeuf ci teway bi kon bam deme nak ba mag xeyna di mëna doxi soxlam ci ngi koy dogo won ne jeerlo ma ju bam soxla fekk ci ma waye fekk ci won goko boba te li dogu jitu bam gëne ba nga gëne ñaak doon moram bu dé ay at la waaw ci kula mag ku ne nak ba bëgg lu ko wone nak amna ku ko mag dé koko amna kuko mag koko amna kuko mag mi ngok amna ño xamna ak mag da leena ñor ba suñu amone jurom ñaar fukki at ci misal dajé ko am jurom ben fukki at wala jurom ben fukki at ak jurom da na ko mo yow juddu wodi ndax mag gi ngi ko maga tax ay yow de gonou naw wala am nga jurom ñet fukki at yow nga am juroom ñaar fukki at wala nga am juroom ben fukki at nga magena na fanwer at xeyna kon fatlikon nañ ca ngenté amana non mo yow nga am barki demu nga ngi bëgg yag di bu ko defé ka am juroom ñeen fukki at yow loolu lay waxal rek kon mag mom nga xamne mo fi jitu ñepp ci amu tambalé ka kenn képp ramu yalla ku dul mom na da nga soso nak am nga fa tambalé ci am nañu la jitu kon way fa ta fi ne way ko xass bu bëgg daraja nak fune ko nakari jëflante lay doon parce que loko jox ci daraja da koy xet motax ken mënu ko jox lu ko doy ka koy jox daraja sax ya dugg yow lay gëna contre yow lay gëna andi jafé jafé nak liko waral moy yow ya jëma dugg ci ko jox lo xam mënu ko ca jox lu doy ka ko joxul nak koku mom jëmu ko koku motax amu ci mom ben soxla motax nak koku lay amal problème moy ka koy jox tir lay dé ko nan ki mom dal diw mom koku jox tir lay gëna napaji mom lay gëna ciof la ko war moy ya dugg ci diko jema jox lo xamne duko munoko ci jox lu ko doy ci moy daraja parce que dako beug ba nopi ta amna ci yo xamne sax doxali ni sax muntaxa dañuy wone ni jeur tabako ndax yow sa yoneeku ci day de ko nan day def election miss ku gëna rafet yow lu sayon defo ci ben effort ko xamne da am doole ah di ko bako non di reuy non di doxé xéetu doxé non yow defo ko sa bop di lo ci def di bako judd yow lo ci def ah di bako ay ak mag yow lo ci def mag yow tanuloko sa bop di kon motax cheikh mohamed muntakhane karama joju du ba ta baye xel la ci muntakha ya ñu ko yalla fayal kon wax fe ñu dab wax ba ko borom tuba ngi ko faal ko di ñu waxtaan leen di lu war roy leen di lu war ñom do yottu payal yalla tan leen ñu fet wo yalla fet leen fep ko leen top yalla ginn ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yaan ci borom yok leer keen man ci ñom ki fi nek te ji borom pa ci nek ci cheikh muntakha yalla fi yagulo ti wer xana di siar njabotu cheikhul khadim gi yepp leen digg dajju tuba jam na ma jël jitab jambal islam ki nekkon khalifa bu ñeek ci cheikhul khadim da am cheikh mustafa al karim
mu nekk jant bi FM ci Touba Seigne Abdoulaye Samb ci xarale gi ak ñim andal ci Seigne FM Dakar Oulaye Ibrahim ci Seigne ñim andal leer ge ak Seigne Aliou Niay leer ge fam lu ge Seigne Cheikh lo ñim andal ju ak jubale jubo jek jek ko jeneñu ñi ko yeen kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

doole ki ci dess ki ko xamul ak donte ñom ñaan ñep ci nek am nga tiyaba ju yaato yaato yaato itam lutax sha'ir bi ne qum lil muallim wa fihi at-tabdila kada al muallim an yakuna rasula yonenti yep dañ fay ñew du ngir jangale rek xamal nit ñi yoon wi ñuy jaar xamal leen yoon wi ñuy jaar bu mucc fi ak ëlëk naka nonu kumul awliya itam nonu rek loolu ko xamal dama dama bi nak li nga xamne moy gannaay moy itté itté to ab dia volonté ki nga xamne mo la gëna way gën la farlu ci jëf du xadi mukk daf lay raw ba faw li ñu naan yépp lu la way gagné wax nañ ko ay yoon bam koy def yaangi jallo mom nga naan bu suba ma def ko wala buma amé jot wala dana ko def da def ni mom ki dogu deug deug deug melaw wu lay amé melaw moy limu wara def daf ci dal dina kërëp rek djublu ci daf ci djublu ta duko bayyi mukk bu yagge rek dana ci ag fo xamné ki xamul kañ la tambalé won dana ko jaaxal nam def ba ag ci li moy nit ki dem ba nga xamné foot na xolam bam set ba nga xamne kumu dajje rek ngay dox xamne ñaata at nga def ci sa dund wala ñaata wer wala ñaata fan xamne yow sa jibi taxé lañ ci bind wala taxé di lool lepp nit ki gor gorlu rek wacc aduna bi djublu yalla lepp lu deugale baxna wala mu fokk ne baxna rek mu nek ci lepp lo xamne ni neñu baxu rek mo tandi ko ko bo ci yagge rek da ngay mujj am wilay wala yi ngay doon sax kon itte ak muñ ra muñ nek ci lepp nek ki la gëna mëna muñ rek daf lay raw faawt do ko jot ndax dañ ni as-sabru nisful iman kon ngum manam diine genn walu gi moy muñ muñ moy genn walu diine kon ku la gëna muñ rek dana la raw naka non am yoon ne gattal naka non boole ragal yalla ak yaakar ko ndax lo ragalul rek yap nga ko lo regalul dang ko yab kon bo regalul yalla mel nga ne dang ko yab yaakar itam ko yaakarul rek yaakaro ko man da nga wax ne doylu nga walis ko te sun borom ken doylu wul walis ko kon motax boole regal ko ak yaakar ko moy mot li ngeum da ngay regal yalla deug deug regal yaakar ko deug deug yaakar gnaaw lolu jikko yu rafet yi santane nañ ko lol ak and tamel ni ngay andal ku bax bo de and ak ku bax le nga bax bo de takko ñu bax da ngay daldi bax bo de and ak ñeneen itam da ngay daldi melne ñom rek ndax dañ ni al mar'u ala dini khalilihi nit dal dine moy dine xaritam rek lay ñu rol motax señ bi ne waruf qatun ci bi muy lim ñi nga xamne ñoo dugg ci yoon tarbiya ak tarqiya mu ne waruf qatun way ikhwan law himum ma'al wafa'i bi sidqin fil ukhuwati warna bok na ci war ci ñi nga xamne soobu nañ ci yoon wowo rufqa monam kurel bo xamne dañu bok ay bëgg te lepp di lu bax rek ñi soññante di wettelente di dagante koku lu farata la xamne ñoom ñepp dañu am itte yu mat itte mutasawwif gëna am rafet diko dañ ne lañuy ñëk tek ci balance yowal xiyam buñu dépécé jëfi jamm bi moy diko ju rafet mom lañuy ñëk pécé te nit dana raw moromum te rawé wu ko rakay yu bari rawé ko koor gu bari rawé ko liggéey gu bari rawé ko dara du jikko ju rafet xam jikko ju rafet mom mo gëna mëna xett li nit moy jox valeur jëfi nit ki nit dana julli ñaar rakka ke julli fe témer rakka borom ñaar rakka ay gën lako ndax daf ko gëna rafet jikko daf ko dara gëna rafet jikko ndax sun borom tabaraku taala dafa am ay bëgg yu mu bëgg lim bind bëgg bi jitu julli tok yéef rek baahi maak ndok ment ak garab ak doj ak lepp la ko bëgg moy bind gi mu ko bind muy jaamam diko sabbal fu mu toll ñaarelu bëgg gi moy ñi nga xamne yërem na leen tek leen ci yoonu juk ñu jullit ñi ñettelu bëgg gi moy ñu bëggoon ci azal ba bindegul dara mu tan leen tek leen ci kaw ci kanamu jaam ñi yoy motax yaq haram lepp lo gis sun borom bind ko rek bëgg gi mu ko bëgg manam lim ko bind muy alalam loola diko sabbal bu fekkente ne yàq nga ko da nga am bakkaar moo tax tooñ donte yéefar nga tooñ it da ngay am bakkaar moo tax ñax sax nga romb ko dagg ko te amuloo ci soxla dañ la ci bindal bakkaar ndax sàbbaa ba mu doon sàbbaa wàññi nga ko te tooñ nga suñ borom mi nga xam ne moo ko bindoon muy alalam te bëggoon ñax gi am moo tax mu jund ko bëggoon ñax gi am du ko bind kon bëgg-bëgg yooyu yépp nga xam ne

0: aywa mango ak alhaji abdullah hadjouf ndaysan serigne saliw mbake bax
1: bila semal saru barga
0: borom tar bila semal na saru barga tabarak jangal ko saru furqan ndaysan 11h30 minute jamono jile tembe oustaz mam cheikh lo nak xamna tuarkala yitte yi yak julli gi joge ak yu mel non mo waral ñak geteew waye suba ci hayat salihin inshallah assalamu alaykum bokk mi
2: bara boy
0: ñi ngi ak seigne bara
2: bara boy bëgg seigne fall
0: ñi ngi lay ziyara bax way boy
2: nada
0: ñi ngi sante yalla bu wër kay
2: ablay
0: ñang waaw
2: mais lay no ablay nene boosum day ci futu
0: hein
2: ablay
0: hein
2: ablay la wax nene boosso day ci futu
0: boisson day ci futu
2: wa nene amna boosso bëggu fi da lay ci futu
0: sa mu de mi ngi non rek kiman la lu ko neex wax
2: ban boosso mo ci futu
0: ban bo wax deug yalla nak ak ndax baxna nanam deet
2: wa
0: lol la wax mo ne boosso bëggu fi da lay ci futu wow, inshallah dinañ ñëw. D'accord. OK. Ay wa reysan jëre jëf ñu ngi gërëm bu baaxa baax. Bobu mom matna moytu wax nga dëgg señ Bahara matna xam mata moytu tarkal.
1: Barga rakam jangalo ko sa.
0: Bab lay ñang inshallah dañ ci and ak yow ci kanam tuti cheikh lo ma ngi lay ziyara bu baax ba am nga jam ak tawfiq yalla na yaatu te yag lol barke cheikh bamba mbake

ay wa ci tiedjer fm dakar ci jant bfm touba ci lerg fm du 94.6 ti jinde de timbo ti tay ko mune ci sa graw

0: ki mu fal jox len ma nopi
1: am
0: jox len ma nopi jox len ma nopi day wax man ba xafet jambar ji buy jeffitam way ke bi señ jotal cheikh abdullah il hak cheikh abdullah il hak cheikh abdullah il hak innul qadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal yalla nga yegale na lu gay baxi fi won yalla nga yegale na lu gay baxi fi won seeni ci señ touba nga xey ko matal mo ñaan baax ñi la yar ñom ñepp xey la gërem ak cheikh magdi la fagul yalla xey ko dogal

yonent jima jubal jox na la saaru gi ak sa xol bi ak luma jur sayene ak luma jef lo wax ma def ko waxal bindé bi ma sé na bolo bindé bi ma sé na bolo xam ya ci bi won ni sa traburaté ñaan di lu ligal sunu xol yi sedd na sunu kel dal ta ya ko waral yalna la yalla mussel ci ndok nga jef ba ma tan digal nga sey makke bo sey dom ñu top ci yow cheikh bamba jité la ya té rek na nga lu dimbal alhamdullilah am dan ciatu wala ma ndax ciatu bi di fi ci yow cheikh abdou ma ko jottal yalla ma bamba yoro yaayo la bamba yoro yaayo la bamba yoro sampan nga ke yi fi won mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay ci yow mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay khudu ya kawsu ya nañu khadimul hasan to wala bahlan wa no ngi tekku ni mal bur yalla non nanu man nan sax balaaya jamat ku dem jorom xam ni ñibal mo li wé doxalal yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba ba daj ami xop ngum saraki bo say doom to jox ñu digal yalla la yalla saxal touba ba daj ami xop ngum saraki bo say doom to jox ñu digal cheikh mbakara ñina

0: Isan aywa mago kon ci Tiéñéré FM 90.6 batay Baye Fallou Ndiaye lañuy andal Baye Abdoulaye Niang lañuy andal kon ci Bakary Serigne Cheikh Gueye Fall mo bu am solo bi le ndaysan
1: ni na naw ci o metti bi ni na nerum ci o metti ni sey bi

yaajal kan sa bay fu lu golo doli ci kërto ni mom manki wulo guymati kay ya ko bolé derba cheikh mbacke balla ya borom ci terba amna fa nar ay kéri karbaroso rusu ci sé dom yi doyo xoso dem na bakka wax yenn na fa sanni sa kala ñu magal yu ma lehi amna fa ay taxaw taal cey mom modi sa

machallah jerejef jajefati tawarkala señ ba raxna bi yor mom waxo dara xam nga ne ñewna te yatuna yatal na itam tawarkala mingo ko.

0: moomal dama fa amon kon
1: waa ok
0: léegi nag
1: xam naa bañ dogguma la waaye da nga jaawale numéro yi bañ nga yaatal waaw da ngay xoolaat numéro bi bu baax yaa ngi ci rajo Thiéniéré FM
0: waa d' accord maa ngi jégalu
1: d' accord ok
0: maa ngi jégalu bu
1: baax ok non amul benn jafe-jafe aywa jërëjëf Serigne Cheikh Malane Fall aywa tubaarkàlla jërëjëfati ñoo ngi ko cay ziara bu baax

Ahmadou Kebe Diawa Hirjere Jeff ma ngi lay ziaré bu baax tawar kala Ahma son bi ngay yeglu wala waxtu bi ngay yeglu en tout cas jerejeuf ma ngi lay jox señ Khadim Gueye bi lay xamna ne ma nga ci bigge ko contact tawar kala bul ko dag kon son ba la kon Ahmad ci son bi lay yeglu ayo kon jëlal inshallah sama ko degul ma da nga def emission da usnal wala mo tejje ko nga beug wax rek baax la inshallah tej jonne itam de tawarkala mi ngok ci lañuy jaare dali jajeefal sergal ak ando kel ko ki nga xamne ñoo ngi doon wéedi nu baye xel yeteliko 88.6 ñere FM Dakar di wételiko 95.2 ci diwanu Touba radio jant bi FM baye 94.6 lerg FM ci diwanu Louga bu mu ci doon ñengalay fekk fa nga fété di la jox ci rek warmal te di la ñaanal jamm ay rafal itam sa and ak nonu tawarkala jox dig dajé benen jotaay ci kanam touti kon ni ngeen ko dégg Ahmadou Kebe momu lay doon ci jawaher dimba tay ngir ëlëk señ Diop Fallou bu 14h30 jotté lay 16h Seyna Di Ndiaye ak animation bi 18h Mohamedou Moustapha Sylla Kagou

0: na guddal ay fanam wéral ay cërëm ba mbooleem naat ak yéene yim am yépp fasiyéene ko liggéey Serigne Touba Khadimou Rasoul. Loolee lépp yàlla na ko defi ci coobare te it ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom àndin wa gën a rafet macha allah. Waaye tamit di nuyu Bakhtim ak di ziare ki amal ituy kaw yi macha allah ngir liggéeyal maamam ci fànn xam-xam ba ñëpp man cee jëriñu macha allah. Serigne Cheikh moom Serigne Aliou noonu koy nuyu te di ko ziare bu baax a baax te di ko ñaanal fan gudd loolu ànd ko wér ba mbooleem naal ak yéene yim am yépp fasiyéene ko liggéeyal lislaam ji si faam. Loolee lépp yàlla na ko defe ci coobareem te it ñu ànd ko ak moom àndin wa gën a rafet macha allah. Na ko noonu tim noo ngi koy ziare bu baax a baax tim ki la fëggu tedd gi nga xamante si bi ne tubarkàlla yàlla def na mu tànn dëkkaaleeg borom subhanahu wa taala ci ayu bis gi rek ñu génn macha allah. Di Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke ridwanullahi alayhim wa nafa'ana allahu bi barakaatihim noo ngi ñaan borom bi dara tëwul yàlla na ajjeena di këram macha allah. ñaan borom bi subhanahu wa taala mu taxasi taar ñu ci barkeem yu sell ya rajo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. loolu Serigne Touba Khadimou Rasoul waxoon ne man danna ni xayra xadimin mustapha fa inna ni axdimuhu bi mastapha axdimuhu ila duxuli l janna daari l xaraari wal muna wal minna. loolu rek mooy mbiram ndax xam nañ ne diur mi fi nekk lépp rek l'islam rek la doon liggéeyal macha allah. kon noo ngi koy ziare mboolem ni ñu ko waxee léegi rek umma islamiyee bépp rek tubarkàlla waaye bi si faxaasa noo ngi koy ziare bu baax Serigne Cheikh moom Serigne Aliou macha allah. di ko jaar ci moom di ko siyaare mboolem jabatu maam borom tuba gépp rek fàttiwun kenn macha allah. doon jàmbaar lool ci l'islam di wax dëgg yàlla kenn ku nekk ñun xam na ne yitte moo doon yitte l'islam wax dëgg yàlla demam gi wax dëgg yàlla tubarkàlla bett na ñëpp waaye tamit metti na ñëpp wax dëgg yàlla waaye nag kenn defee saxul la am solo mooy loolu ma fi nekkewoon te moo di liggéeyal yàlla jàmbaar l'islam loolu wax dëgg yàlla ñu ko ñëpp di waxee rek jàmbaar tànn dëkkaaleeg borom subhanahu wa taala. sunu borom nag moom faalu li ma yurit te lépp lu mu def rek noonu la kon noo ngi koy ziare mboolem ma islam yee bépp waaye di ko ziare ti mboolem képp koo xam ne rek mourid nga noonu la koy ziare bu baax a baax a baax macha allah. ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na tas ci barkeem di ñaanal xalif bi nga xam ne moo fi nekk di xalifab Serigne Saliou Mbacke di Serigne Bachirou Mbacke yàlla na yàlla guddal fanam yëral cëram ñoo ngi koy ziare bu baax a baax waaye di ko ziare timit Serigne Khadim mi nga xam ne moom mooy ab taawam te moom xalifaam wax dëgg yàlla macha allah. kon noo ngi koy ziare ñëpp rek fàtti wuñ kenn macha allah. di mottali kon rek kon niwa bi ñu nekkoon ñoo ngi ziare kon tubarkàlla mboolem réseau DTL yëpp rek wax dëgg yàlla muy tubarkàlla kuréel goo xam ne seen Cheikh moom Seigne Aliou moo ko taxawal ngir jàppale jullit ñi ñu soxloo seen wàllu dund waaye tim ñu soxloo seen wàllu xam-xam ndax xam nañ ne wax dëgg yàlla jabar Serigne Touba gépp benn lañ seen yitte rek muy yitte yàlla yi ñoom ñëpp ci lañu xëy ci lañu gontu tubarkàlla dafa di rek nekkoon xitma dafa nekk ci yoon bokk ci yoon yi nga xam ne si gën a gaaw la ngir lax ngërëmal yàlla. xitma nag mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek waaye ngir sa borom subhanahu wa taala waaye ngir koo lëngër rek jëmale ko ci jaami yàlla yi. loolu Serigne Touba waxoon ne wa axirina ya rabbana bil xitma lil muslimina abadan wa rahma ya borom bi subhanahu wa taala yaar na nga def suñu xemem teef yëpp rek wala yàlla ñu xiirtal ci waxtu ci nekk ñuy liggéeyal jullit ñi waaye ngir borom bi subhanahu wa taala. loolu mooy xitma xam nañ ne macha allah ñoom ñëpp rek di Njaw Serigne Touba gépp rek ci yitte jooju rek la nu nekk wax dëgg yàlla moo tax Serigne bi taxawal kuréel gi nga xam ne mooy oxy yéenam rek mooy loolu mooy jàppale jullit ñi soxla seen wàllu dund yàgg nañ ko wax waaye li soxla seen wàllu xam-xam. kon mboolem ci nekk ñëpp noonu li nuyu di leen ziare bu baax a baax moo tax kon ci biir oxy fa lañu fekk plan de communication bu am solo bi nga xam ne mooy jant bi ceeñeer ak leer gi xam nañ li fi biir lépp rek njariñ la ci képp koo xam ne ab jullit nga bi si faam ma wax dëgg yàlla ndax mboolem jullit ñëpp ñoo ci jariñu moo xam fu mën a doon rek fu kaa diggi biré rek ku ko déglu rek dañ ci mën a jëriñu bu baax a baax. loolu nag wax dëgg yàlla xam nañ ne kon di taxaw ci taxawaayu cadre xitma te moo di liggéeyal jullit ñi rek ci ngir seen borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne mi ngi leen di jëriñ. kon noonu koy nuyu di ko ziare bu baax ni ma ko wax léegi tim ñoo ngi nuyu mboolem réseau DTL ñoo ngi nuyu directrice bi Soxna Fatou Mbacke di ko ziare bu baax a baax macha allah. waaye tim di nuyu baax tim coordinateur général Sibylaye Samb mi nga xamante si bi waxtu wu ci nekk moom yit ne rek moo yitte Serigne bi ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax di ko ñaanal fan gudd loolu waa ne ko wér ba li mun naal yëpp fas yéene ko liggéey seen Cheikh moom Seigne Aliou yàlla na ko defee ci coobare te ñu ànd ko ak moom àndin wa gën a rafet macha allah. di jël nuyo bi rek diko tekkon ci loxom mu yaatu ba ci mbollem ñepp ñi nga xane ci biir réseau DTL ñoo ngi nuyu Serigne Cheikh Lo fele ci Louga diko ziar bu baaxa baax waye ci Ibrahim ak Serigne Aliou fele ci Dakar ñom
1: ñoo FM
0: di leen ziar baax ci waye mo genn legi ci walu animation bi am bi solo bi nga xamne xassidi ma sha Allah lepp tawfiq la lepp njariñ la ma sha Allah diglu gi rek wax deug yalla ay tuyaaba lay dul jeex ci waye ko ñu ngi lay nuyu di leen ziar bu baax ma sha Allah di nuyu tim suñu xarit mam cheikh lo ñong koy ziar baax ak mbollem rek wa cieñer ñepp fatte wuñu kenn ak suñu mbokk di sey yi nga xane waxtu ci nek ñi ngi baye xel émission ñom ñepp non lu ñu nuyu di leen ziar bu baaxa baax kon seen émission jawahir mo téwaat mu émission bi ngeen baaxu and ak seen mbokkum talibé taxma du kebe ñu baaxo ci di leral ak di tekantal bindi serigne bi ridwanullahi alayhi wa nafa'ana Allah bi barakatihi bindam yam solo yi nga xamne niñ ko baaxo waxe lepp rek njariñ la muy njariñal aduna ak njariñal al-akhirah inshallah وتوصل اقلامي الى الله عابدا بلا خلوه ولا ابقى كما اغنى لو خاني بوكاي ديغلو داي خيتي ساب خول جيميكو سي سبروم سبحانه وتعالى لول واخ دي يالا توصل لا كون ياغي جوك سي سبروم سبحانه وتعالى ما واخني سون بيندي داي جوكالي داي جوكالي جامبي اك بروم سبحانه وتعالى بو جيلي خاسيدي كيغا خاني موي جيسبول خلوب جيسبول خلوب موي لو خاني داي خيتي خول يي جيميل جيميلن سي كان لي علام الغيوب suñ borom mi nga xamne mom moy xamale yu faddi borom bi subhanahu wa ta'ala wax mbolim xati dañ yépp nak danaka yépp rek non la day xëc rek ci kay jang wala ki kay diglu wala ki kay bayyi xel jëmele ko ci borom subhanahu wa ta'ala bindem yépp non la mel bindem yépp non la mel kayfiyat yim bind nak bari na na ci yo xamne dafa jëm rek ci walu xam xam jangal jam bi nak lay jamu borom subhanahu wa ta'ala xam nañ ko bu baax baax ndax wax di yalla don gu mu don ligey bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko baax waxe nam ko waxe ci beuyit bari ci jesbul khulub ba'da salatin la tazul bil ali was sahbi al udul wa bi jaddidi sabil lol leer na nagn waye bil aidan aw alami dina bam julle ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñaanal ko ci xewal wa nak jam daf ne ci man mi la yeesal yoon wi nak wa bi jaddidi sabil yoon mo yoon l'islam nak mo ne do mom nono ken waye tum di mo mettal ken bil aidan aw alami lol mom wax di yalla na dundem gep ci lol la ko jexal te modi saytu ligi bi yantabi sallallahu alaihi wasallam lepp mu def ko ci jam ridwanullahi alayhi wa nafa'ana Allah bi barakati motax kep ko xamanteni wax deug yalla ah mom ngay wuyo de war nga nek ni tu jam ko xamanteni tubarkallah fo jefe mu nek jam way fa do ti mu nek jam ndax ci seigne touba lol lañu jangal lol lañu jangal ci dundem gep nak wax deug yalla te bobak legi nak wax deug yalla yagul nak wax deug yalla yagul yagul wax yalla serigne bi tubarkallah bim laq suñu gete ak legi danaka suma te temirat danaka ci la yam kon nak yagul kon am jangatam ba legi am jangalem ba legi kon mi ngi fi jangalem ba legi mi ngi fi nun nak wuruñu wuti royo fa royo way fenen fudul mom fenen fudul mom fenen fudul mom radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi barakatihi kon leppam jamm la serigne bi leppam jamm la tubarkallah naka non tim yim bind jeemel ko ci borom subhanahu wa ta'ala nga xamne day xecc ruhuk nit ki day xati ruhu leral la go xamne li feek yang ci yang koy jang diko setantal ak noko meuna jange wa yang koy bayi xel mo xam dang koy durus wala ngay setantal setantal maana yi machallah wala sax dang koy yeketti wax do ci nek day xecc sa ruh jemele ko ci sa borom subhanahu wa ta'ala lol mom wax deug yalla sañ bañ la munu la ñak ndax leru qasida yi dafa jokarlo ak leru borom bi subhanahu wa ta'ala jokarlo ak leru yoonte bi sallallahu alaihi wasallam li feek yang ci rek mom sa ruh day gëna sel tubarkallah di gëna xayu di gëna mat lol tubarkallah lol kon moy tuwassilu aqlami ila llahi abidan wa bila khalwatin wala abqa kama aghna lol mom suñu borom defal nako ko radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi rakati seen émission jawahir nak mom de nga yëngum yépp kon fofu lay jëm rek tubarkallah motax waxtu ci nek ñu jël xasside yi nga xamne daf ko bind tubarkallah jëmeliko ci borom wa jëmeliko ci yëndibi sallallahu alayhi wasallam tabarakallah émission yi jall nak ñi ngi won ci khassidou gam solo gi nga xamne khassidak mimiyela waye serigne bi daf ko teunk rek daf ko tambalé la bëgg wax daf ko ta xal bu minniya
2: yone gi déglu tenier FM 88.6
0: wa bir rahman khad alima nonu mu tambalé khassidak gi muy beuyit bobu dafa mel rek moy tour khassidak gi al khalbu minniya waye na xassid ak mim yala ndax xafiya bi mim la jeex ala kulli hal lera sax ñu bicci ak alif go xamni xeyna way weko wote ndax birum bind ci wallo arut leg legge ñu demé non di ci am waye xassid ak mim yala ndax mim la beyt yep jeexé abiyat yep mim la jeexé wax nañ ko nak émission bi jall tubarkallah wala bele machallah beyt bim tambalé won moy al khalbu minni fi sal yawmi qad salima neena sama yeg yegi bir te modi xolub nit ki neena mucc na ci raynul khalb moy leunk ni xol mbollem lo xamne leunk ni xol la mbollem luy na ci xolub jambi te imbi jafé jafé digum ak yalla wala jafé jafé digum ak minde fi neena lolou set na wetch ci sama xol wa serigne bi ni mel mom do nga ni mel radiyallahu anhu motax mo ne yalla momina xamal nama wa bir rahmani qad alima motax barkal khassidou wo xamle bu fess del ak mbout waye gu fess del ak leer la ndax nonu muko tambale rek mom lolou lay wundu moy sama yeg yegi bir te modi sama xol mucc na ci lepp lu ñu rok ay tak tak ki ay leunkeñ dañ nak yalla momay xamal wa bir rahmani qad alima neena xolam mom ab xam xam ci yalla la koy jele ma sha Allah ci lañ newon ba yamon ci tubarakallah djebbal gi mu djebbal lepp borom subhanahu wa ta'ala aslamtu kulli li rabbin la shabiha lahu waya ma'alasi fi fuadi hubbun katama neena aslamtu djebbal na kulli sama lepp li rabbin ñe sama borom mi nga xamne la shabiha lahu neena amul ñuro walé neena yalla mom nimmel mom do mo nimmel yalla amul ndenn amut ñuro walé waye nak tubarakallah djebbana lepp sama borom subhanahu wa ta'ala waye ma ngi jaare ci buntum ba nga xamanteni ci biine beugel gama ko beug dafa neub fi sama xol lol ba kudul man rek xamoko kon yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lay wax ndax serigne mom tubarakallah ginaa borom subhanahu wa ta'ala kum ci tag rek xamal ko yaron nabi lay wax motax mo ne ma la si andak nga xamne hubbu beugel gima ko beug in katama neubuna fi fuadi ci sama xol bi aslamtu kulli li rabbin la shabiha lahu ma'al si fi fuadi hubbu katama ma sha Allah bi bobu lañ daan loon suñu kaddu kon dañ cey tafar dañ cey tafalar rek aslamtu kulli li rabbin la nazira lahu ma'a lasi nahjuhu min afatin salima yani aslamtu jebalna kulli sama lepp li rabbin ñal borom ba nga xamne la nazira lahu amul nenn borom bi subhanahu wa ta'ala kenn la amul nenn nguuram gi mom rek moko jago subhanahu wa ta'ala ndax lam cey def ak lam cey dind kenn fekk ko ci serigne bi mbindam yep tawhid la dafa fess del ak tawhid waye dafa fess del ak beug yonent bi sallallahu alayhi wasallam manahu dal aw yon lay jangale ci ne nit ki dal wala julit bi wala kep ko xamne mindefum yalla rek la la war moy lolu rek moy top sa borom subhanahu wa ta'ala bagn ko bokale dara waye beug yonent sallallahu alayhi wasallam beugel go xamne amul fumi yam ndax timit ku top na yalla da nga beug yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo noné wax deug yalla ah ma ngi top yalla te aw dik dox sa digeenti sax lolu mom munu la nek wax deug yalla to andam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni la tubarakallah suñu borom sama moko wax lo ne ko yoyonti bi waxal ne kep ko xamne top nga bëgga top yalla bëggal yoyonti bi rek qul in kuntum tuhibbuna allah fi gene bëgg ngeen yalla top li yoyonti bi sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni la wax top len mo yuhibbukum allah yalla na len bëgg ku bëgg yoyonti sallallahu alayhi wasallam te bëggal gi degg ci yow sa borom subhanahu wa ta'ala bëgg la ndax suñu borom mom dafa tipo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu gënal ko ci mbolé mindef yépp motax bayitam yi nga xamné aslamtu la ci wax ngay dig ci xabu ñaarel wa faaw rek da koy dañal yonent bi sallallahu alayhi wasallam aslamtu moy jébal na kulli sama lepp li rabbin ñeël sama borom mi nga xamné la nazira lahu mom amul nenn ma la ci and ak nga xamné nahjuhu yonam wax salima mucc na min afatin ci gak ma alasi nahjuhu min afatin salima ma sha Allah min afatin salima yani yunus sallallahu alayhi wasallam moy l'islam lepp dafa wex tal amul ben gak ma sha Allah lepp tawfiq la ku sobu nako rek tubarakallah top yalla jaar ci sunu yunus bi sallallahu alayhi wasallam da nga mu ci aduna da nga mu ci al-akhirah ku wedd lolu de nga xolal sahaba yi nga xamanteni ci biine bi yunus sallallahu alayhi wasallam wote ñone ko dan noné ko dan and ak mom fi sa'atil usra wa fi sa'atil yusra ma sha Allah usra gi mo ndiek yusra ndax usra gi ñang ko tambalé ci tubarakallah makatul mukarram ba nga xamé né yeen di sansam suñu borom né nako fasda bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin li ma la jox ma sha Allah légui nak feñal ko té wax ji nga xamné moy jogé ci say bañ mom bu len faalé yow ké défal li ma la wax rek waye nak bu mu amné xamnañ ni ay jafé amna ci waye nak amna ño xam ci ni ma sha Allah bo le jafé yépp rek dañ na dan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko lol tubarakallah yonnati bi gënal leen seen bop yonnati bi gënal leen seen njabot yonnati bi gënal leen sax seen wajur ñu ne ko dan rek fi sa'atil usra ma sha Allah ñoo nga xamni ñoy muhajirin ni bëgg yonnati sallallahu alayhi wasallam lol mu gënal leen lepp waye xamnañ ni tubarakallah fi sa'atil usra da di ñew suñu borom defal leen tawfiq ma sha Allah xamnañ ne tubarakallah ñi gëna tuddu ci aduna fiñ tollu tubarkallah ñom ñoñi la ginaa ba nga xamni sallallahu alayhi wasallam weyina dal tubarkallah ginaa bo tuddi yeen sallallahu alayhi wasallam lañu jottay rek moy sahaba yi la yeen may loola nak moy tawfiix jiñ am ñeek wuy ci yeenent bi sallallahu alayhi wasallam seen dund gep ñu jexal ko ci bëggu yalla xamna ne l'islam téral na leen teranga jo xamne ci seen dund la tambulé bu bi nga xamé noppé lañu leena gis ma sha Allah duñ dañ muku di tedd duñ dañ muku di tedd kon loolu moy deug loolu moy deug ña nga xamne ci bint ñoo fañoon yeenent sallam ah dafa melne nak mom doyna war lool ci seen walla doyna war lool ci seen walla seen lepp da fa rek nek ma da di fay ba suñu jonne tay kon yalla mo fi nek moy deug way nañu jaar ko ci yeenent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu ne ma lisi andak nga xamne nahjuhu yanam wa salima mucina min afatin ci gak gak l'islam leppam tawfiix la aslamtu kulli lirabbin la nadhira lahu ma lisi nahjuhu min afatin salima اسلمت كلي لرب الله لرب لا معين له لرب لا معين له مع لسي دينه الاسلام منذ السماء اسلمت ما جبلنا كلي سما لب لرب نيل بور بيغا خامني لا معين له نانا امول كين كوي ديمبل نك موم موم بروم بي سبحانه وتعالى سخلو و نيمبل سي كين نك انا كاي العكس موم موي ديمبل نييب كو سخلو و نيمبل ريك فاو غا ديم سي سا بروم سبحانه وتعالى بو نين نييب بولاون ادنا ولا غان كاب بغلا ديمبلي té tubarkalla neexu sunu borom subhanahu wa ta'ala lolay tim du soti waye aduna bepp tim buñu wola won bëgg la fagn té neexu sunu borom sax lolay tim du soti kon dimbal dal ku sakku nako nako sakko ci borom subhanahu wa ta'ala suñu borom nak moy dimbali ñepp soxlu wut tim keneen ku koy dimbali nak aslamtu kulli lirabbin la mu'ina lahu ma allasi andaka nga xamne dinuhu dinam ja mundu sama ma allasi dinuhu alislam sama day kawé rek mundu diru jamono jep da tubarkal l'islam day gëna kawé rek l'islam day gëna kawé bi nga xamé né tim sëriñ bi fegn na ci l'islam mom day gëna kawé rek ma sha Allah day gëna kawé bo faaw sëriñ Touba moy tarum l'islam radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi barakati tubarkal leppam leppam tar la leppam tawfiix la leppam rek lu mëna doon mom sëriñ bi radiyallahu anhu kon nak l'islam day gëna kawé rek bo faaw ba nga xamé né mom fegn na ci l'islam fegn gi sëriñ bi fegn ci l'islam serigne bi sagob l'islam la serigne touba khadim rasoul sagob l'islam la ma sha Allah motax mune djebal na lepp sama
1: Allah
0: andak nga xamne dinem jojete modi l'islam day gëna kawé rek ba faaw dirub jamono djep ma lasi dinuhu l'islam mundu sama aslamtu kulli rabbin labtida lahu ma lasi sara ma lahi ma lasi sara li manjan wa mu'tasama ñena djibal na lepp sama borom subhanahu wa ta'ala mi nga xane amul fumu tambu amul fumu tambule yalla amul fumu tambule labtida lahu tubarakallah wasu khidamin ma lahu bidaya tubarakallah wasu khidamin ma lahu bidaya neena borom bi subhanahu wa ta'ala dal mom amul fumu tambule tubarakallah te mo jitu lepp wasu baqa'in ma lahu nihaya inshallah mom ti mo fi nek ba faaw te it amul fum yam yalla mom mo mo semal ñep mo jaaxal ñep tubarakallah labtida lahu subhanahu wa ta'ala neena ko ki la jebal sama lepp aslamtu kulli lirabbin labtida lahu inshallah tubarakallah digale gim digale ak yalla nak mom waref na ci xame yalla serigne touba digale gim digale ak yalla mashallah kerek bi mi jayante ak mom fi ci darul qudus mashallah jayante ak borom subhanahu wa ta'ala tubarakallah la khas ndigam fasiyene liggel yonent bi sallallahu alayhi wasallam mashallah xamna ne kim doon digalel de wax deug yalla ku mata digalel la ko ki nak moy sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax jaaral nako fune tek nako xeti nat yu ne timit mu muñ ko rek wa biñ de ba fay gi ñew xamna ne kam doon digalel di naxuko ko ki nak moy sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax liko yalla defal mom sañ bañ la faaw day fess wa tubarakallah kulliyati mu'jizun ta'aqqarat la khayru khayratin ladayka duqirat neena sama lepp kiman la te lawma gëna mujj ñew la gëna mujj ñew loloy gëna kimané waye la ci gëna yéme moy gore gi gore delo lepp na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom serigne bi dal tubarakallah digi mu yoonte bi rafet lol tubarakallah waye digi mak borom subhanahu wa ta'ala ah tubarakallah keman la dal keman la ndax liko yalla tek ci yenatu mu muñ mom mom ken munu ko xiyass ken munu ko xiyass mom tax digam ak yalla wax deug yalla rafetna lol tubarakallah tubarakallah tubarakallah motax muné djibal nako lepp mom sama borom subhanahu wa ta'ala wayna andak nga xamné ma'al si sara li manjan ko ak nga xamne mujjina nek sama muccukay mom digum ak yoni sallallahu alaihi wasallam wa muqtasama teet na ci mom lay sokandiku mom yoni bi rek lay wax tawakkal wa dina jeban lepp borom aslam tu kulli li rabbin labtida lahu ma allasi sara li manjan wa muqtasama andak nga xamne mujjina nek sama muccukay waye mujjina nek sama sokandiku kay tam yoni bi sallallahu alaihi wasallam ndax yoni moy tanub yalla yoni moy tanub yalla bam jafé lol mom mo taxaw mom yoni bi sallallahu alaihi wasallam ba aji mu genn dekk bam gëna bëgg mom mo genn tubarakallah and ak ñami andal bam aje timit jasi boccu timit mo genné jasim tubarakallah sallallahu alayhi wa sallam kon tubarakallah ak moy muccu kay ba nak te kon moy sukkandiku kay ba ma allah si sara li manjan wa mu'tasama aslamtu kulli rabbin jalla an waladin ma allah si madahuhu ma allah si madahuhu yuli niyal isama aslamtu jebelna kulli lepp sama lepp di rabbin ñen sama borom jalla ko nga xamne kawena an wala din wulif nak ñukoy askana le njabot wulif ñukoy askana le njabot ndax lam yalid walam yulad waye walam yakun lahu kufan ahad suratul ikhlas tubarakallah jamono bi nga xamne ci bine yeferi makay tiñal la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nan sa borom bi ngay wax mom moy kan sa borom bi mom ngay wax mom nuntun yalla yaangi ni yaw na sa borom bi ngay wax mom moy kan suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi wacce nak suratul ikhlas daniko khul waxal rek yow waxal limala waxlo khul waxal mom huwa mom allah moy yalla khul waxal wa yeen sa waxal ne huwa mom allah moy yalla khul huwa allah ahad ken la lam yalid mom defuko asanal njabot walam yulad mom itim ken meññuko nak suñu borom tubarakallah yen meññuko da jek am tubarakallah wasu khidamin malahu bidaya amul fumi tambule wasu baqa'in malahu nihaya ndax luy sosu moy dem ba jeex ginaaw nak sosu wut kon du jeex subhanahu wa ta'ala jalla an walad waye nak ma alasi and ka nga xane maduhu moy tag gi ma koy tag ma sha Allah nga xamne lepp leer la bokuy diglu ni mi rota ci sa xol lolou mom ay mindum mom do ay mindum do nga man lolou bay diglu mbindi serign bi fami jaar ba dugg ci sa xol lolou mo ay mindum do nga ko man fami jaar mom do ko xam sax fami jaar ba dugg ci sa xol ba say rangon ju touru mom do ko xam do tuwar kala kami waxal nak mom lay waxal mo yoni bi sallallahu alayhi wasallam mom lay tag ma alasi maduhu ne tag gi mako tag nak yuli niya moma mengi al isam bula nexe nga tudiko ak muccu ak wiqaya ak wegu moma ar moma fek tubarakallah kon taggi yoni bi sallallahu alaihi wasallam ak fegu la ak aru la ak muccu la salawatullahi wa salamuhu alayhi borom bi subhanahu wa ta'ala mo ndike joxon ak tagam wa innaka la'ala khuluqin azim suñu borom mako wax ci alquranul karim monako yow mi kat sa jikko yi nga am mom kawena mbolam jikko yep nak ci tedd nga salawatullahi wa salamuhu alayhi motam ne tag gi makoy tag nak ci lema mengé ak wiqaya ak wegu ak fegu ak aru aslamtu kulli li rabbin jalla an walad ma'a allasi maduhu yuli niyal isama waye aslamtu yoyu bokoy diglu tubarakallah waxtu yi nga xamé ni ngi koy waxé ni ngi ko wara waxé ci yekati ga yi tubarakallah na aslamtu kulli neena jebal na sama lepp li rabbin jalla an gharat ma'a allasi kaunuhu li khadil ni'ama aslamtu kulli neena jebal na sama lepp li rabbin ñeel borom bi nga xamne jalla magna an gharat wolif nak xemem ci kenen wala lenen ci mom ke lañu xemem ak lenen di xemem waye yalla magna de nga di magna wala gëna kawé xemem lenen ci kenen lenen kay wala ñenen ñoy xemem ci mom ndax ku bëgg na dara mom ci yar la nga ko mëna amé suñu borom nak mom magna wala kawé na di xemem lenen ci kenen waye nak ma alasi and ak nga xane kaunuhu ak nekkam mom yoonte bi sallallahu alayhi kaunuhu li khadil ni'ama ma alasi kaunuhu li khadil ni'ama and ak nga xamé ci bine nek gam nek nak mom womatal xewal
2: ni deglu tenir fm 88.6
0: wala jox ko moy bundum xewali salawatullahi wa salamuhu alayhi ku bëgg na ko rek ku bëgg na ko rek say xéewal lay dotti ko motax sëriñ bi liko yalla defal lepp jaar dafa jaar ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg na ko rek suñu borom ubbi le bunti xéewal yépp tabarakallah motax mo waxani aqsamtu kulli mo taxon mo waxani aqsamtu billahi li nabi aqsamtu billahi inni li nabi abadan qillun wa hibbun tabarakallah dan ne wama abahu ya bahu dafa giñ ci yalla ne man yent bi lay andal ba faw aqsamtu billahi inni li nabi abadan tabarakallah khillun wahibun neena sama xarit la sama soppi la tabarakallah sama xarit la sama soppi la aqsamtu billahi inni li nabi abadan khillun wahibun wama abahu ya bahu luma bañ sax mom dakoy daldi bañ dane nabiyunal mustafa khairul wara gredi ma sha Allah ne len sa salam moy sama xemem tef fi kul sen ci lepp wa ma yabahu abahu lum bantim lol la bagn ma sha Allah ma ri salam ku beug nako sey xewul yep dal dortiku motax mo ne ma la si and ak nga xamne kaunuhu li khadal ni'ama kaunuhu nekkal gi mako nekkal wala nek gi kaunuhu neena kaunuhu nek gi nek tabarakallah li khadal mom wo matal ni'ama xewul yep nak nima ko waxe legi ne salam moy borom xewal yeb asamtu kulli rabbin jalla an mathalin ma'a lasi min jami'il aybi qad usima dina jebelna sama bop batay sama borom aslamtu kulli jebelna sama lepp li rabbin ñeel sama borom kon nun ñep dañuy dugale ci lool ndax nun lepp serigne bi gennunuko aslamtu kulli la wax jebelna sama lepp li rabbin ñeel sama borom wa tam non dañuy kennal yalla rek duñ mossa bokal yalla mukk ndax dañu dugg ci djebbal gi seen bi djebbal leppam boromam dañuy kennal yalla ba nopi dañu top ñu son topin wu gëna rafet ma sha Allah ndax ci yoon wo mu tim tim lañu tek ci yoon tim lañu tek mënu ñu ko wacc ci fofu rek lañu dugg fofu rek lañu dugg ñun ñepp tabarakallah aslamtu kulli djebbal sama lepp li rabbe ñeel sama borom jalla magna an mathalin wulif kuñ koy misal wulif misal ñu naan yalla ni la mel ak ni la mel dede suñu borom kawena lolu kawena kuñ koy misalé ndax amul luñ koy nirolé ndax xana ko xam lokoy niro la nga xam na mel te sun borom ken xamul na mel subhanahu wa ta'ala waya jibalna sama lepp sama borom subhanahu wa ta'ala ma lisi and ak nga xamne min jami'il aybi wa hada usima muccelef nako min jami'il aybi ci mbolem ayib yep ya sallallahu muccina ci mbolem ayib yep sun borom moko ci muccel wallahu ya'simukum minan nas sun borom mo lay mussel nak ci mbolem ayib yep yi nga xamne day joge ci nit ñi jëm ci yow mbolem li ayib suñu borom muccel na ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax mo ni aslamtu jebelna kulli sama lepp li rabbi ñeel sama borom jalla magna an mathalin wulif kam wulif kuñ koy misalal na ni la mel ma la ci and ka nga xamne nak min jami'il aybi khad usima ka nga xamne ci bi ne xalset nako muccel wala xalset muccelef nako min jami'il aybi ci mbolem ayib yep أسلمت كلي لرب العالمين بمن باها بقدمتي الأتباع والعصمة أسلمت كلي نينا جبلنا سما بوب جبلنا سما ليب أسلمت كلي جبلنا سما ليب لا واخ كلي موي سما ليب لرب نيال سما بروم أسلمت لرب العالمين جبلنا بروم بنديف سما ليب سوني بروم موي بروم بنديف ييب داخ مو بنديف ييب نك بنديف ييب سوني بروم لين بند aa nonu mo len binitim non la len jeulal tim ñoon non tim la len jeulaté non tim la len jeulaté benn par benn ba ñu wujjiwat ko ñun ñepp rek ndax ñun ñepp moono mom ñun ñepp ay bindé fam lañ buñ bëggono noppal ñun ñepp dañ koy top rek topin wu gëna rafet way ñu suñu borom defal ñu téranga aduna ak alakhira ndax moono binté moono mom té kenn ku ci nekk bim lay bindé la fi ni taggu la bu la jël tim dula taggu kon koku moy suñu borom moy rabbil alamin فعل لما يريد ما شاء الله اسلمت كلي نينا جيبلنا سما ليب كوكي ني رب العالمين نيال بروم بيندي في بمن باها بخدمتي الاتباع والعصمة جيبلنا سما ليب سما بروم واي نك مانكو جاري سي يونت بي صلى الله عليه وسلم ميغا خامني تبارك الله بخدمتي تي ليغي ماكوي ليغيال باها الاتباع والعصمة ligey bima koy ligeyal dal mbollem atba yep nak ak way tedd yep nak ak ñinga xamne am nañ ab ciir fa seen borom subhanahu wa ta'ala xam nañ ne ligey bima koy ligeyal ligey am ligey melut ne mom wa kep ko xamne am nga ab tomb fa seen borom subhanahu wa ta'ala xam nga ni liggey bi mi liggey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tol na la fo xamne yow sax poukere wo nga liggey bobu poukere wo nga ko su fekke ne yow am nga tomb fasono borom subhanahu wa ta'ala atba'i moy ñi topal yonnati sallallahu alayhi wasallam tambale ci sahaba yi la neex nga ni khulafa rashidin ak sahaba yep re yi nga xamne ci atba'i lañ bokku on sama nak moy niti yalla yi nga xamne ci bin tubarakallah kep ko xamne am nga ab tomb fasono borom subhanahu wa ta'ala yengene serigne bi liggey la yeen sansam liggey bo xamne yow sa jëm bop sax ma sha Allah liggey bo beug la ci yow beug la ci yow serigne bi bimu nekké ndiarim bari waana nitu yalla yo xamne demone nañ ba nopi fekkat ko fofu ci ndiarim feñu ko fofu la waral lol nak kon moy tubarakallah ah liggey bimu liggeyel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fam leen tollu ñom fam leen tollu ci mag fam leen tollu ci tawfiir fam leen tollu ci tubarakallah may borom bi subhanahu wa ta'ala lol nak lay wax ne ñom ñoñu pokere won nañ liggey bo ma liggey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aslamtu kulliya lil baqi bi ahmadina nurul ladhi hana aw yati kaman khaduma nurul ladhi hana aw yati kaman khaduma batay neena jebalna sama lepp aslamtu kulliya lil baqi jebalna sama lepp suñ borom mi nga xamanteni ci bine mom rek mo fi nek ba faw suñ borom mi nga xamne mo fi nek ba faw bu ñepp deme ti mo fi nek mom borom bi subhanahu wa ta'ala ndax mo bindon lepp subhanahu wa ta'ala neena ko ki jebalna ko sama lepp aslamtu kulliya lil baqi waye na man ko jaara ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi ahmadina nurul ladhi le moy leer ga nga xamne hana moy leer ga nga xamne tewna moy tew ba faw naka non tim moy leer gi leer gi nga xamne bi ne tubarakallah moy leer gi ñew ba faw rek mo tewna te moy ñew ba faw naka non tim moy leer gi nga xamne tim mo jitu won mbolam leer gi leer yoonte alayhi musallatu wasallam ñom ñepp seen leer dafa bawo ci leeru yoonte bi sallallahu alayhi wasallam naka non tim awliya ilahi nit yalla yep tim leer gi nga xasi mo ne ci ñom lepp rek day bawo ci leeru yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon hana aw yati kaman khaduma moy ñi jitu won leeru yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tubarkal leer bepp leer ci kep ko xantine am nga tomb ci sunu borom subhanahu wa ta'ala jamono ju meena don tim leeru yoonte bi sallallahu alayhi wasallam naka non tim moy leer gi nga xanti moy ñew ba faaw rek moy leer yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kep ko am ak leer ci suñu borom dal xamane leer gog nga am ci suñu borom ya nga ko jël ci leer ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu mo tax mo ne moy leer gi nga xane hana aw yati kaman khaduma neena ko ki tubarakallah ci mom la jaare jebal sama lepp borom bi subhanahu wa ta'ala aslamtu kulli lil baqi bi ahmadina nurul ladhi hana aw yati kaman khaduma beten ne aslamtu kulli li baqin li yaqud munan aslamtu kulli li baqin li yaqud munan ma lasi qad mahalluri wa khat sarama neena aslamtu jebalna kulli sama lepp li baqin ñeel borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xane mo fi nek ba faw li baqin li yaqud munan suñ borom mi nga xane moma womatal mbollem sama mebeet yep nak suñ borom momi la jébal sama lepp aslamtu kulli li yaqud munan moy xememte fi wala say mebet yi ma don mebet fi sama borom subhanahu wa ta'ala suñ borom womatal ma lepp suñ borom momi na jébal nako sama lepp ma la ci and ak nga xamni khadma ha lurri lepp lu lorange faral namako ma la ci khadma ha yeen santal mi nga xamni faral nama lepp lu lorange waxat sarama lepp loli mo faral timi dogna doto ñew bu mukk loranga joju nga xane fegal namako dogna ba do ñew bu mukk aslamtu kulli li baqin li yaqud munan ma'al si qad mahalluri wa qad sarama aslamtu kulli moy jebal na sama lepp li baqin ñeel suñ borom mi nga xane mo fi nek ba faaw suñ borom mi nga xane wamatal na ma samay mebet waye nak ma ngi and ak yeen sallam mi nga xamne farna samay loranga te do ñew bu mukk ma'al si qad mahalluri wa qad sarama tubarakallah and gi mu and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam day and gu rafet lol tubarakallah ndax jaayante la go xamne digam ak mom musu ci deng day musu ci deltu ginaaw mukk nak waye mu rafet lol nak nga xamne fep fu ma sa nek rek deng ci tukki bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay andal ci lepp waye nat yi ko suñu borom doon nat mom deng ci mom rek la doon dal nak waye mu ko doon muñu ko boromam subhanahu wa ta'ala yenenbi sallallahu alayhi wasallam lamor lo won ak mom danako lambor lo nak mom dako waxone ne ko bepp natou bu ñew dal dana la xamal ne natou sa nga mom mi ngi ñew waay nak lay muñge mom ci yaw lay doon lay muñge ak deku ga ci yaw lay doon nga xamne niko nit diege non la ko doon yegge waay nak da doon muñe rek doon muñu ko boromam subhanahu wa ta'ala way and gi mom rafet na lol ndax musta deltu ginaaw musta jambat timit nak firndel nako fi ci tubarkallah rew mi rek bi mu datan dem nga xamne bi mi joge rek kon ci ndigi dakar yoyu lay wax ne tubarkallah idha dhakartu dhalika almabit wa dhalika alamir wa sabut tarat ila aljihad bil armah nafsi walakin dhabani almah almahi fof mo yent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne ma ji far ci njaqare neena suma fatlikko nigi yoyu ñuma dugulon ci modi ndigi dakar yoyu metti ga mu metti ak doywar ga mu doywar neena suma fatlikko duma bëgg lu rek yel ngannaay bëgg songu ñima don def lolu te modi samay non waye neena aji far ji njaqare mo ne ma lolu bu ko def tabarakallah kon and gi mu and ak yent sallallahu alayhi wa sallam rafet na lol nako nanti bi mi dug ci bato bi tim da fay wax ne tabarakallah alamani rahmanu fi safina bi annani khadim zil madina borom bi subhanahu wa ta'ala xamal na ma ci bir bato bi ne yow mi kët ya wutu tabarakallah borom madina wa yent bi sallallahu alayhi wa sallam salawatullahi wa kon and gi rafet and bi rafet na lol digima yent bi sallallahu alayhi wa sallam mom lay firdel na ci beyit beyit yu sel yi nga xamne ci yalla rek la jëm ak yent bi sa fepp nak fu meuna don ci tukki bi tim non rek la demé nga xamné fu mëna doon rek lepp ñokay and tubarkallah and go xamné mom tubarkallah mom rek moko xam digima taala yent bi diko feñu fune feñu fuñu nek fu mëna doon nak tubarkallah mu bëgg ko lool tubarkallah bëggil go xamné bëgg temperlé la digima yent bi sallallahu alayhi wasallam kon dara xaju fa tubarkallah radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi barakatihi aslamtu kulli li hadin jadali bi huda ma sha Allah ma allasi aslamtu kulli li hadin jadali bi huda ma allasi qada lil albana wala hama mo li ma waxon leg rek neena aslamtu jebalna kulli sama lepp li hadin aji gindeji demo ni boromam subhanahu wa ta'ala jadali moy tabelna ma wala mayna ma bi huda ci ak djub lim ko may tubarkallah mom rek lako may ndax hidayah gim am mom serign bi mom rek moko am ku top nako timit suñu borom defal la tawfiq joji ndax nim seyto l'islam ba mi metti tubarkallah mu and ak nonu mu and ak borom subhanahu wa ta'ala rek muy hidayam gog nga xamne ci borom lako jele nga xamne gindi na ci nek kep ko xamne top ngoko tubarkallah nako non tim non la fi baye tim hidayam gog mu yoron ndax def nako ci ay bind def nako ci ay tere yo xamne ku jang nako jema jubal suñu borom dana la dimbali ma sha Allah muy tere yi nga xamne ci la seyto l'islam ak tere yi di nga xamne boko bind muy tere yo xamne leer la bawo suñu borom bawo fasunu borom delo asul fasunu borom te modi khasidam yu selli ku saxna ci rek de nga gor gorlu jëfé ay ndigalam moytu ay térem nga saxa ci nek saxine wo xamné saxiru xam xam lay doon baña rek nek ko xamné tubarkallah ah day melni rek xeyna ak ñak gis ak ñak tubarkallah ñak xamé xamé gi dum baxna ci tim xamé gi gisub xel tim baxna ci doxé ci xasside yi non tim amna ci solo doxé ci non doxé ci dox yi ñu xam xam lu ci am solo la nga xamne lepp loy def tim yow da nga xamne li moy li nga wara def tubarkallah li woro ko def nga bayiko lu ci am solo la lol tim lu ci am solo la ndax timit nit mom buy dox de nga war nay fexé ba xippé ay bëtum xol fami dox xamne fi moy fi war doxé fepp fo xamne waru fa doxé mom moytu lola lol tim amna ci solo lol ci doxé de nga doxé ñu xasside yi nga xamne dañ do fo bind rek ngir borom subhanahu wa ta'ala neena jébal na lepp sama borom mom mi nga xamne al hadi kulli al hadin aji gindeji jadali moy tabel nama wala mayna bi huda ci ak moy njub gogo rek ma la ci and ki nga xamne khadali wa matal nama mom yent sansal albana wala hama wa matal nama xewal yi gëna lew nak xewal yi gëna tawfexe de nga tawfex xewal yi gëna lew neena yent sansal wa matal nama ko subhanahu wa ta'ala ma la ci khadali albana wala hama moy xewal yo xane sibini tubarkallah yossal lepp rek lu lew la lu dagan la lo xamni amul benn mbuxum lepp rek de nga xewal gu bawo fe sunu borom subhanahu wa ta'ala la sala alayhi ma'al mustamsikin bihi rabbi salatan bi taslimin ala wa nama neena sala yalla doli xewal alayhi ci mom ma'al mustamsikin bihi andak nak ñepp ño xamni ngoy nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom momi yalla nako defal xewal rabbi ya sama borom salatan bi taslimin waye xewul gu and ak jamm nak go xam day gëna kawé rek te di yok nak ba faaw tubarkallah kon tubarkallah julli gi mu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam day and ak xewul ak jamm tubarkallah waye nak day gëna kawé di gëna yok nak ba faaw xewul gogu tim suñu borom nako defal nak kep ko xam moy nga ci yenenbi sallal mustamsikin bihi tubarkallah sallallahu alayhi ma'al mustamsikin bihi wala sallallahu alayhi rabbi salatan bi taslimin ala wa nama ma al mustamsikin bihi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ne dot ay xewlam go and ak jamm tubarkallah go xamne day gëna kawé rek day gëna kawé rek day gëna yok nak ba faaw ak kep ko xamne ngoy nga ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi alladhi a'lahu mu'taliyan fa khalladhina ihtawu ma raqa wa faqama sala yalla doli xewal alayhi ci mom alayhi ki nga xamne a'lahu moko kawel nak mo kawel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu'taliyan mu yaji kawé ba faaw nak fa khalladhina فوق الذين احتووا ما راق وانفخما مو گنا كاوي نا نيغا خاني لاق ناج اك ييك اكو بوكري نيلاق اك ييك اكو بوكري نين يونتي بي صلى الله عليه وسلم نالين دي گنا كاوي با فاو لي فيك نا سوني بوروم ميغي جولي تي موم تاي سلمل تي موم صلى عليه الذي اعلاه معتليا فوق الذي احتووا ما راق وانفخما كون ابياد يي اي صلوات لا يو خامني داف كو جيمي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم waye nak neena fil ali wa sahbi wal khafina sunnatuhu adaka salatin bislimin yaqi saqama fil ali ak ñoom nak wa sahbi ak sahabi yep nak wal khafina sunnatuhu ak ñi nga xamne ñi xentu sunnam ñi nga xamne waxtu ci nek ñi xentu ñi ngi roy sunnat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon xewal yoy suñu borom yalla nako defal and ak ali bayte ak sahaba ak ñi xen sunnat yonnati sa way gën ga sel li julli nak bitasimi gand ak jamm yaqi gogu dana fek saqama ak rag kon salawat la ak taslimat yo xam def ko jeme ci yonnati bi
2: sallallahu
0: alayhi wasallam bindam yep lol la sa yo xamanteni bin tubarkallah bin ni jeme ci yalla la jeme ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye nak tubarkallah yok ci ay salawat ak taslimat yo xamne yep nak daf koy jeme ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak kep ko xamne rek yaangi xent sunnam salawatullahi wa salamuhu alayhi gis nga kon bindam yep non la mel lepp ci yalla jëm rek ci yalla rek la jëm señ bu mom ci yalla rek la mësa jëm ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam way ci la jëmal dib kep ko xant ci bin tubarkallah mom nga yakkat aduna ak alakhirah kon loolu nañ ci sax ba faaw suñu borom defal na ci rangé aduna ak alakhirah yalla yalla defal nako defal ko mbolam jiri ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defé kon inshallah yem la kon dañu ubi rek kon buntu jokk kay mbokk yi kon man exi kon ci jotaay bi ci 88 628 1337 muy émission bi nga xamné moy seen émission jawahir ñu ci waxtaan rek mbindi sëriñ bi ridwanullahi alayhi wa nafa'anallahu barakati kon ku bëgg ci jota bi rek kon man na jaar fofu ci 88 628 1337 88 628 1337 ñu diglu xassaayit ñu lay déssu wa kon ci waxtaan bi parami da mel ni bokku ñu ci ligne bi 88 628 1337 bismillah
1: ahmadou
0: wa gis ñu abdoulay
1: man la ziaré
0: seigne baye balla jeng
1: ana wa kër gi
0: ñi ngi sant bu baax
1: ñu yam jam baax
0: ñi ngi sant yalla baax jeng
1: la ñu tawul ma ngi ziaré ñepp
0: ñu jam xam nañ ko bu baax jërëjëf
1: seigne baram seigne ganna ko ziaré bu ñaan tan gudd wand ak wër
0: amin
1: am bolam ñu tawul rek
0: amin way jeng tubarkallah
1: ñepp ko tawul ma ziaré ñaan jam
0: deug la jeng wax nga deug
1: ma ziaré baye cheikh wa kër gi ñepp
0: mi ngi lay deg bu baax ma sha Allah
1: ñepp ko tawul ma ziaré ñaan gudd wand ak
0: wër deug la jeng ma sha Allah
1: seigne cheikh mbacke feul mbacke yalla na fi yaa gi wër
0: ko yalla jërëjëf amin way tubarkallah amin koku de baye balla jeng la ma sha Allah ci kurni su dara ñong koy nuyu diko ziaré bu baakha baax mom xaritu radio bi la ci manahu waxtu bu ci nek day wote ci émission yi yépp nak wax deug yalla dañ koy deg mo wote ci émission yi yépp tubarkalla ma sha Allah ñaan gi tim genn la sa yu duggé dana ñaanal señ cheikh mom señ alou mu yag fi lol tiwer tubarkalla ñun ñépp mom lañ koy ñaanal ndax ñariñal ñépp la ma sha Allah naka non tim dana ñaanal tim serigne bara mbake mom serigne mohammed mom cheikh abdou mustapha mom serigne touba khadim rasoul mi nga xamne moy imam jumaa husnul mahab ñong koy nuyu diko ziaré bu baax tubarkalla wa innahu imamun ajilun wa alimun aydan tubarkalla fi jami'il funun di jambar lol tubarkalla yalla fi yag tiwer ak mbolim ay imay ne ci jumaa ji ñep rek fatte wuñ kenn jaar fofu continue watu ndo di yep rek ñong leen ziaré bu baax baax ma sha Allah li dina amul amilu salihat wa lam husnul mahabin lolu alquran la tubarkalla mom la serigne bi waxone cheikh amadou mustapha bamuy seññu dekkam bu selo bu nga xamne moy husnul mahab
3: kon jeñex fm
0: yep non la ñu nuyu di len ziaré bu baax fatte wuñ kenn ma sha Allah 88 628

0: 88
1: defal nako defal ko mbolam julit kon ci nonu ñu ngi ñaanal way dawlu yi nga xamne jurt nañ ci keuru deug ga borom bi subhanahu wa ta'ala yaana def aljana di seen keur ma sha Allah jabar giñ bayyi ginaa suñu borom yaana samal leen ko ci dara jonne bi sallallahu alayhi wasallam walim dim seyina liñ bayyi seen ginaaw timit borom bi subhanahu wa ta'ala yaana egal leen ko ci dara jonne bi sallallahu alayhi wasallam baaxu ligey mag ni baax ñi nga xamne tabarakallah l'islam rek mo lañ mom lañ fi nekkalon ma sha Allah ibadullah alayhim wa nafa'ana Allah barakatuhum no ñaan ci way dawl yi nga xamne way tawat yi nga xamne ñi ci kër yi wala ñi ci hôpitaux yi borom bi subhanahu wa ta'ala yalla fëgg seen bop anahu yalla leen wéral bañ juk ba mëna déllu ci seen soxla ak fu way tawat rek ci dara jëne tibi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamne ci bintim xeyna ci abi def leen fi ti ginaa manahu ñi ci kasse yu yoyu te xeyna jafé jafé aduna rek dugal len fa tabarakallah yu ken xamou rek kon borom bi subhanahu wa ta'ala len genné fofu ñu nek tam gën ci ñom ci suñu borom mussel len ci way mussel ci rek kep ko xamné julit nga ci radio tv sallallahu alayhi wa sallam ko defé ko ñogi ñu ñep di ziar ñafati wu ken ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ñun ñep mu defal na jamm aduna jamm al-akhirah di ñaan tim suñu borom def jamm ci rew mi borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamné kum jammal nga am jamm dal yalla def jamm ci rew mi ak yu jokkute nak ci fann yep rek yu mëna don suñu borom defal ñu liñu tuddé rek développement bo xamné day sukkandiku rek kon ci niko yalla bëggé ci fann yépp rek yu mëna doon suñu borom def jamm ci réew mi def jamm ci réew mi def jamm ci réew mi yalla ko yalla def jër yëneenti bi sey rafé na ci ndiot lool nak wax deug yalla jamm ji nga xam dal mi ngi fi dal yalla bu ko dara yaq yalla na yok rek ba faaw ba faaw ba faaw muy jamm jo xamné mag ñi ñoko fi liggéey demb la won tay sogu ñew yaakaar na né kon goné tay yi mom mënuñ ci dara ndax lo xamné mag ñi ñoko liggéey ba nopp la hade yalla ñu dañu juddi rek ñoo fekk ko fi kon yaakaar na mom mënuñu man mané ba jëñ ci yaqdar nak mënuñu ko kon nak jamm joji nga xamné mom mag ñeeku fi def dal yaakaar na dara mënu ko yaq ba yalla sax ba faaw ci dara ju yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom sembeutal jamm ci denn bi nga xamné moy afrique ñen ko xamé waya ci aduna yi wala nga képp rek suñu borom yalla na fi def jamm fi fo xamné dal tassio ma nga fam fam ci aduna bi manahu ma ngay boye ju démé non dal suñu borom yalla na fi sun taxum seddu gu yi wax di yalla na ñepp na ay mindeef yalla lañ do ma adam dafa faible lol lu ko fagaal dafa yomb lol fa nga tok rek wax deug yalla di wax rek ñuy bomba deew nit lol mu da metti wax deug yalla ci ñoo xamne seen yoon ni mu ci wax deug yalla yalla kon nak yalla mi nga xamne mom kum jamal nga am jam wa yalla may jam wa ci mbol aduna bepp nak ci tara joonte bi sallallahu alayhi wasallam ba xaw suñu borom nga xamne moy ar-rahman dal yalla sa mutul jam ci aduna bi ci dara jam ju sel ji mom borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo jabota mbindef yep nak wax deug yalla 88 628 13 37 mbokk yi kon dañu mëna exi fofu ngir mëna exi kon ci jotaay bi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñoo ngi nuyu wa Louga ñom ñëpp ñu ngi bayyi xel wax deug yalla di leen ziaré bu baax baax di leen ci di leen tim balu ak nak ci wax deug yalla di ligi nga xamne ci lañu genn wax deug yalla diko balu ak ñi di balu ak ñëpp rek di ñaan yalla mu bo lañu jéggal wax deug yalla légui kaddu gi xeyna légui mu xawa keeg yu démé nonu ay ñi ngi balu ak ñëpp 88 628 13 37 bismillah
2: assalamu
1: alaykum salaam wa rahmatullah
2: señ
1: modou jeri sil la ngi jéglu

0: atinindi yapunidnya atiminek kruboya akurmana aginjuma yak khirem yo far shaytan nyahanke chalonke tananke kunya jog balantok khasonke nyodan dogan yo ante yon mu bafali temmanalu ko dar ba file tabi gal go tuli yendi buri ki romba fa weli merinaaw mo bologe ñu dalé fekk bamba fi li barwali yesu bara silak bi sarwali neena kéro la ñalan def naani bafali mok mok lo ñu dalu weli barwali ila nabi wajatu inda bafali khablu bima bi anara ma fali fofu la ñolante ñu yok ci am bamba melni ni saafante na ak yonen ba ñolante ne begg na fa begg mo xamni mune ci ko xibaar bindo ni mayni cheikh modou lo dagana begg na kero ak bay joy cheikh modou ndjay job daldi bes besi joy cheikh bamba daldi jog la ñolanta Cheikh Bamba dalé jog la galanté ñu dalé andé men wër ak jant Bamba la Bamba joxé ci bénta la mu téléphone té yoy FM Walé la lu wéñ ba rasulullah togo mu barké loko doona lay lal ba ngon gawaan ba sunu ma manta faato ñu tek ko ci mu melni jant ci kérok bisub kérok la bamba waaj lil bari ñi bisub touba wona la bari dal yabal jolante jaay mu dal si daru salam ngir xaru bis bam ñi bisi ñu tek tay wer bamba dal du waru cheikh modou la dagana moko wolu ko gissal capitaine mu tuddu turki moy kelife capitaine ya amna barke neko mu tagul maktuba bi yep fil barri wal bahri lu khonkh nop seri musa ne kala la nan cheikh modou la nga tagul maktuba bi yep fil barri wal bahri lu khonkh nop neena kerok Cheikh Bamba jox nako fa ben ab jaaru burus may ko tuba bay waru tuba ba ñoo ci suba mok madam ba di joy na do ñibet yow Cheikh Bamba kero gele na Cheikh Modou lo wul len dal tawo Abdoulaye Nour mu seeti gal kërang la naan cheikh modou la wutal ma pass yow mi ma bëgg yomb raw nga gooru faas kërang la naan nasraari di ma passal waay ji may yomb daru momay passal gaay ba der ye ji ne ye may passal ci dara je ñol ma ko do ma passal cheikh modou lo dal di janno capitaine ba ni ko lebal ma pass bu yobbu bamba mu nu ko temer ak juroom ñeen fuk moy pass li fek dakar bul ma fak capitaine balaj fa bamba fuk ak yar mi nu ko 15 la fi yorte do jaar capitaine balaj fa bamba fuk ak yar mu nu ko 15 la fi yorte do jaar capitaine ba mer tabi ci walu kalba
1: ñu ngi deglu tenier fm 88.6
0: dal ci toubal bambar nan ko merci waxtu wo sobe dem te duñ ko forcer mu dal ci toubal bambar nan ko merci waxtu wo sobe dem te duñ la forcer bambar dal ci toubal bamba na ko merci waxtu wo ko sobe dem to duñ ko forcer baba ne ci suftin ba jox ko modulo ni ko nga topato ko monu delo cheikh modulo dal ni ci suftin ba dem ci dibam to balul captain ba cheikh modulo genn xibar ko quartier ga way dab ko jox ko limb na ko ñibbi nga dal dina mess bu dem xibar ko bamba jebal ko khalis ba birul ko limbo munu ka dalul nga laaj ko samba ku jula moy kilifa karte ga ndax mu bila karte ga wak dal di andak samba ak modulo ñew ni ngeerum fa bamba ku nekk giñ fa dam bana billahi ginnal ba malakam ba mu ilahi bamba ni len gaay badar ye ginne yi daanu ñu ma jox andi yatan muy ginne yi quartier ga wak delu and ak samba boole nañu andi ya jebal bamba kérok andi ya ti safat la da kuna kiri lil mustafa al may bila manakiri andi ya ta safat la da kuna kiri lil mustafa al may bila manakiri kala na dam tangor bedelu jaju di beug sox te dag ga ngir fa jaju cheikh modulo dab ko mu dal di kanu wax ko fa lo xam ni mu dal di daanu bisub kerek serigne moussa
2: fm
0: wax cheikh modulo wara su ko netli gaayu dajalo cheikh modulo tondo fa bamba bay joy faf ni yeureum tolu baru ga faf yoy ngir beug cheikh ba mbirum so daani beñ bi touba beñ defar bi daani kérok la nan cheikh bamba ñak ab reer du té ma xam la gaay reer ak bu kérok la nan cheikh modulo nan cheikh bamba ñak ab reer du té ma xam la gaay reer ak bu kérok la cheikh modulo nan cheikh bamba rewum so daan danañ ci dolu bama def diwan cheikh bamba na ko ma ko reere diwan lo xamal la gaay reere ma daan lisanu al lisanu al dalil ci cheikh bamba tesari yunus mo dalu touba wala ya o ila dar salam la bamba wax ñepp ni mu doona malam bamba ngena cheikh modulo ya barhal sunul ko nak yow duñ ma delo senegal cheikh modulo na bamba tuubi rubi yal nang nu delo mbacke ak musobe sum karam la sia modulo bon bamba tabal cagal ga tefayul capitaine ba wariuma fat yere ya ak bagage ya tabal cagal gi wildi raw na gal ya cheikh bamba dinkan modulo 15 ba nika nga yombulo ko yenn yenn ba serigne moussa ne 15 ba cheikh bamba joxone cheikh modulo mo kay jox ab khalis batay ak dalo bisim kero lañ tambi fi premier julli fay ñaari rakar raaya yey riir cheikh mama dugga fa bisim alor ba xeli barwil alak na barba xar ga yando ndaw ba ñew kam la bisa
2: Kenya FM.
0: Al-Khamis Jannan ya Ubisa. Bisim kelok la dembe njaay ci fulu ba jox ko fa ñaari témer mu jox capitaine ba. Serigne Moussa ne fofu la bamba gisé suufa ci benj sa di ca bada ñuy tim di rayo suuf sa. Dal ni Cheikh Ahmed lo fi la yam suuf sa ngi joy dootuma wi te nga dem fala bamba gisé soufas benj di ca bada ñuy tim di rayo soufa dal ni cheikh ahmed lo fi layam sang joy do ti mo wete na dem Baba de Messir Mondulo, Baba Fioi. Sahna Balchemist, Balchemist, Dalusia, Dalusia, Tinker Melasia. Dinabusia, Amudulo, Agaia, Chitakusan, Munijalin Pataria. Sah Mondulo, the Lord, and now born Bamba Tabel Jagal. Bagasum dambu ci kéro la gal ga dal di deki jëm sen dakar gaay mur yay soqi gaal gi dinaw ci mbex ma yaari ay ngeess ter ci gabon karnam ci ta di ko bëss sen musa ne kéro la talib ya jox ci a bamba mané su kolim yow yiradil dayba matlo wayat yéne ci saw sa koor nga xamni talibi gabang yoy ñoy goor seigne musa ne li la ma sax amdu lo xibaraat ngir fonk magalam ganna la xeyraat bi bes la sax amdu lo bi magal waaj ko magal mag jarna magal ni tan juroom ñu tero bi sabani seigne musa ne Europe d'Alexandre Mayak soldat ya ñoy gardé magal gi def ak bagar ya te xam ñu non bamba gënal Touba tebul fi dal ci def ca boba Cheikh Bamba dam ba dal ci def Touba gi digal lu magal gi am alhaji manda yak sa fi yam ci rew mi ñay gadd cheikh ba ci wam bakiyu mi borom da day ak borom kuru way ñepp ci baru na khalifa hay xarnu bi mo kayate mo yoruy lam daari

farla faale cheikh yi bañu fukk juroom ñaar ak juroom ñet bu fa doy war waaju ko magal def ko nit tabaski am nga ci yoolu aj amuk tabaski waaju ko magal def ko nit tabaski am nga ci yoolu aj amuk tabaski motax ku magale ni su tuke ba jiyar nga aj nga umra am nga yool ba wahajatan Magal, ma wax la ñibisem ga doora agal

0: mustatoon boromam, mustatoon moromam. Ah, malgré que répression yiñ ko tégon yépp fu mu joggé ñu yobbu ko fenen pour yaq digënté mak lu bari wanté mo and ak pass passam ba and ak wulité yalla am nga and ak bañ nga ba tay ji lepp lu mu liggéey won yalla suñu borom fay nako da fay gi jéxagut kat fi ba yamal xiyam lay doon bañu dem ci bis bu sét la bobu bis bu reuy bobu mu doora taxaw nak nena duggal ñiko yaakaaroon yépp tay jëfé ndigalam mu duggal leen aljana wañéko nak doora ñew xétali ñeneen ñi kon koku niñ koy waxé rek liñu am lañu wara xam lu mu doon ak luñ koy téyé di ziaré mbokital bi yépp rek nima leen ko waxé won légui ci taxaway bi ci bëgg geek mën gi tay ñaan jamm nak ci suñu réew mi di leen ci ñewul ci xéewal gi inshallah rabbi wala ci lettre de la semaine lepp and ak dal ñu xamné yalla suñu borom nopi na bu yagg ko xol fi Serigne Touba jaar ak yene yi Touba bi amé yaang koy wax Serigne Ibrahim parce que nga né Touba gi yene gi yeb mo doon fagaagal ko té yalla lu né def nañ ko mu melni yalla suñu borom moko tek loxo lool yeb ab julit da ci baye xel té nangu ndogol suñu borom gis nga ab julit Serigne Ibrahim bu nongo ndogol suñu borom rek raw nga da aduna day neex ci lepp yor mais liñ nan li xalé yi lim nan tal bu yalla tal xoma nan nga sanni ci marka gën bëgg ko fay ndax do ko mëno ko fay yoy yëp julit nañ ci baye xel te bañ wañ baye ciolu bari li te liggey yeenenté jam buñ ko défé rek ñun ñëp dinañ am tawfiq aduna ak alakhirah señ yalla yu xamna rek ñi pré wajal waxtani alhaji mbake mom rek señ mbake alhaji mbake ci waxtani mu dajale ci waxtani ku tedd ko Serigne Touba neena Serigne Touba wax na li te Serigne bi bo xolé ne yang koy wax ne mission lepp moy xetli julit ji aduna ak alakhirah minde fi sax mom waxul julit ji minde fi la wax kon ki nga xamé ne minde fi rek ñoko taxaju kon koku du kuy du doon ko xamé ne day wératé du doon ko xamé day xarab nit day fekk nit kay ci lamu nek ta neexul yalla suñu borom mu fexé ba waccax sa loxo jël la indi wat la ci bi société bi te lool moy aduna Serigne Ibrahim nañu bayyi di xassante bi ñi def suñu biir nañu bayé di tekkunte suñu biir ndax kenn xamu ci ndax di nga fanan suba fanan sax sori nak kenn xamu ci ndax di nga ngon timis dina la fi fekk kon lool yëpp war nañ ci bayyi xel surtout ci contexte aduna ni mu mel la aduna bi mo bëgg jaxassoti té ñun rek ñoko bëgg jaxassé ñu
1: dañu am repère bu kenn amul am référence bu kenn amul xam nga ni Serigne Touba bi mu andalon ko xam ni bañ koy yobbu du won pour sécurité xam nga ñu tourisme taxul won ñu yobbu ko Gabon parce que ñañ fa yobbu won ñepp fa lañ dess waaw waye mom rek lañ yobbu won mu delu ci waaw té bu mu ñëwé gis nga ñom ñoo ñi nga xamni ñom la andalon ñom ñoo ni les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh señ lool li ñu wax naan xam nga abou dem puissance mënul wessu lool ku ne la mom mi kat xam nañ ni yonenti xexoon ak wali xexoon amuñu genn wal doole yi mu am kon xam nga ni ñoo am nañ certitude ni bu jëfëndiko won doole joju kon duñ ko netali han kon loolu wone na ni kon ñom liñ wax naan les noms di manam wax nañ ni kon Serigne Touba mom ci cioborem leen jéggalé wa te yoron na doole jo xamni bu fay won kenn duko waxati wa loolu Serigne moy référence bi ñu am bo xamni kenn amuko ci non violence wa doole Serigne boko yoré hein doole boko yoré yalla lako jox wa yalla joju lako jox nak defna ni ah neum la dañ la bul fayu de waye ni Serigne Touba wolane ci non violence lo xamni tay lu mu am rek Serigne ci non violence lako amé kon defena repère mënul gëna reuy lolu
0: repère mënul gëna reuy lolu Serigne Ibrahim kay mu Serigne Sall Touré ci taxaway bu am solo bobu ti liggéey bobu nga xamé né mom la mom lañu joggé barki dé mu julli gogou Serigne Ali bu paré rek mën nañu ci lañu joggé mu am ñetti ndigal yu sa nek nangul sa borom kër nangul yalla nangul sa borom kër nangul sa bay kon lolou ñetti ñangat mo fa am ndax yonent yalla Ibrahima yalla ko magger lo

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom dafa ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal ajra neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu faza ansul maliki wataza bitasdiq kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ñu tic nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dañu mané man ñu wax wax ji kon ñu may ñi ñi koy met li ni lahi ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci loolu bi rek bu ëllëgé fu ma jëm baale leen xataay ñu
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati indallahi duzi sawin kubur wal malaa'ik
4: serigne bi wax nañ sama xasse yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hilwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mba ma jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek nan mala xam serigne bi ci xasside yi rek cene ko meuna beggele
1: akramanil akram bil qurani wajadani bi mawridis samaa
6: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fo nga ñom ñoyé giñ na ne bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahru
3: amul lenn lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé mu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
1: akramani bi kawni khatti linda mimma yuqali fil jinani tunda
7: bokk ci magal khasida moy khasida de yengal aras iza katabtu tazza ashr baqi khasida de yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñ de jak deg ñang khasida wa sabbahat malaa'ikatu ba hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hifzi ahli serign bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badrin yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar nim yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man di ma samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: asaidi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadahu wan taqa
5: khas lañu am ñom ñi bëgg nek dañ ci liggéey xass bëgg ci xass yi khas lañu am
1: akramanillahu bi kawnil hamalat

lay lay gën ci loy sikkar sarax do fay nango sikkar musa ko mayu na xassa ñu ne law ka bandar momi xalam ak sikkar batin xalam nga koy xame yalla mi xalam nga koy gëme ku xalamul bu gëlami mo seen ma xalbati xolam

ñu barkelu ci serigne khadim kebe bu ko defé ñu jaaré fa day melni waxtu wa ngay jëm ci jeex fa tabarakallah 17h59 minutes bi def 58 ma xamul nak bu ci am heure sa yow gudde nga de yaram ma ngi ziar ba bismillah ndaysan koku de xamna ne mom tabarakallah waaw ñu ngi koy gëreem ci yene ji

0: sekk jërëjëf
1: di bal ak
0: sekk no nga lay bal haq
1: te di len bal
0: wallahi no nga lay bal
1: dam nañu yalla bo li jéggal sa dool ñu jam
0: amin amin sekk amin sekk
1: dina bu ñu santé yalla
0: aha kay maté nako té
1: di ci am ci yalla muhammad
2: sallallahu alayhi wasallam
0: ndaysan
1: daara ji tool bi liggéey ñu ngi len di ciar
0: sekk jërëjëf
1: di len sant seen taxaw bu rafet te di len ñaanal yalla jam
0: wallahi sekk ndaysan
1: di ciar sun sang bu tedd bi serigne muntaha bakk yalla nako fi yalla yagal ñuko wër bi ñuko mën bi
0: ñu sekk ñu sekk min sekk
1: di ciar ak ñaanal serigne cheikh mack mu serigne ali yalla nako fi yalla yagal ñuko wër bi ñuko mën bi ñu and ko
0: wallahi sekk wallahi sekk
1: non lañ ko ciaré kilifa diine yépp non lañ ko ñëna lépp ñëpp non lañ ko ciaré yépp wax de yalla
0: baye wallahi wallahi wallahi sekk
1: dekk bu sel ba ak nako
0: wër wallahi ndey
1: sekk dakar ak nako wër lu nga ak nako
0: wër baye
1: wu ken
0: ya rab
1: di ñaan nak jam
0: ñaan jam
1: ndax jay may su jam ci le lepp xat
0: wallahi sek
1: yalla muy borom jam
0: bur yalla
1: kuma jam ngam jam sunu borom yalla nak nu dondu jam
0: amin sek
1: di jahi nabil mustafa
0: inshallah alayhi
1: salam barke mam serigne touba khadimal mustafa
0: radiyallahu anhu
1: barke mam suray mu fallam
0: radiyallahu anhu
1: barke sunu mam kilifa dine yeb
0: ndaysan
1: andam
0: mutule
1: ko Allah
0: amin sek
1: yalla
0: makoy may Allah ndeysan Allah ndeysan
1: tawfiq
0: tawfiq sek tawfiq tawfiq tawfiq wa tabarakallahu ndeysan lolou munul wona ñak sunu yaay du sunu wetal yaay mer sek fa tabarakallahu ndayu dara ji ngeen xam ko ci kaddu yu refet yi fa tabarakallahu kaddu yu mat matale yeena ñepp jamu bo la ñepp wuf ñepp ndeysan yeuram ñep tay safo ñep tay beggi ñep sek ñing koy gërëm bu baax ci taxaway bi tabarakallah jërëjëf bu doon doy nu na doy na way nak lu baax mo teddi non lu baax mo mel non fa tabarakallah non la jërëjëf sek ñu ngi lay gërëm bu baaxa baaxa baax ñep nga lay ñaanal sunu borom dul la carton yagal la lol ci kanam mu jëbot gi nga fekk lepp barki borom Touba nga yaguno wétali sek jërëjëf xamna waxtu wa fa tabarakallah fofu la ni jaaré ko defé
3: wala
0: de jottono dess rek ñu bayiko ba benen waxtu ba samedi ak jamm
3: wa ahla wa jamia
0: na bu fekke sama gaay dinañ def journal dina ñew ci kanam inshallah taala serigne mamadou mustapha sillan mom dama xamul nak batay mu ngi ci wotum dewenal mi am det inshallah taala
3: ala khairi mulimi
0: na julem ñako julem jexagul ndax xamna gisugumako mok señ mam cheikh mam cheikh lo
3: ila dadi sala
0: mam cheikh mom julem jexagul tubarkal
3: ha julan bila masaqat wala tasdud ni amin ya rabbal alamin
0: ni xamna ni xeyssul tay te yakar na est ce dana gont
3: ala
0: mam cheikh julem jexagul bobakar diallo it xamna ni tay ñakul dana gont mom na xamul ndax selmal nam dit tan da ngeureum ñeel lañu ñaan yalla fa ci ne haaju fa suni haaju def dara ci posé ko sey di wax di hawa jël seyna da mo fi khidmati wa habluhu maram wa akhfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khayra afi aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa tir muhammad bi khadrik al azim ya man unida ila li khama salam jang def jere ngeen defat no fanan no ak jam bu fet ndox rek
3: fi darini amin amin amin ya rabbal alamin barke borom tuba barke borom tuba barke borom tuba barke borom tuba barke borom tuba barke borom tuba

0: من شر جن ما شيطان مريد
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بوك جولي بوك طالبي ni ngi nuyu ñepp di siyar ñepp seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne Mortala dañuy waxtane tay ñett fièvre yu dal doom adama walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat rap ak ngelaw sheytane ak walu chat yoy lañuy waxtane damay ñëkke ci rap yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak doom adama ngir ñu jamm ma rap lu am la ci bir alquran karim sans koto sari amni sar wo xam si yalla dafa beral jinne yi mu sootul jinni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بوك جولي بوك طالبي ni ngi nuyu ñepp di siyar ñepp seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne Mortala dañuy waxtane tay ñett fièvre yu dal doom adama walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat rap ak ngelaw sheytane ak walu chat yoy lañuy waxtane damay ñëkke ci rap yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak doom adama ngir ñu jamm ma rap lu am la ci bir alquran karim sans koto sari amni sar wo xam si yalla dafa fo beral jinne yi mu sootul jinni bismillahir rahim qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban bam jeex jinne bu nekk ci yow ni mi def ci yow man na waral fo tollu ngay mat saw lamine di yese lamine manako yeesi ngom jinne bu nekk ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol doom adama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñort amut jinne mo koy def jinne bu de gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wé di fay sa sakra sa awra ba yek sa bop ba man yu genn ndax ñom dañuy dund ci man yu ak ndawal gu ñuru jinne dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci all bi dañuy dëkk ci garabu dakhar ak garabu guuy waye jinne yit da fay nekk ci garabu ngolagn ak garabu khaxtoy ñom goudi lañu ëpp luñuy genn ñom jinne goudi ak naaju tang wi motax ki diglu émission bi di faral di jël ndox diko ndox mu tang diko tour ci douce wala diko tour ci biti ko koy def nang ko bayyi boko day def heure bobu day fekk jinne genn ndox mi man na laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indil la ay jafé jafé indil la ay galankor sa walu njabot wala sa jëm yow indil la fièvre bo xam ci duga wër boko defé kon ñi yër ay xambu ay tour nga xamna si sa way juru goor wala sa way juru jigen wala sa mam fe baye ay xabu bo xamul sarax ya sarax ya na wala saraxé boko xamul tok nopi baye nonu rab yoyu man nañ la attaquer say dom boko defé nit ñi nañ ci baye xel kep ko xamne ki yor nga ay xambu yi ak fuma don bo woyé señ mortala da ñew dindiko bam set kep ko xamne ki rab mi ngi la yakal ak num la man yakalé budé jigen nga man na waral ngay foyé sa awra budé jigen nga man na waral ngay gënt di sey ak goor melni ko am borom kër budé jigen nga man na waral boy gis mbax du jaar yoon du arrêté budé jigen nga man na waral fo tollu ngay jek jek sa kanam man lu am xet sa kanam moy fi nga touré ndox koku rap mo koy def rap man la japp ba fo tollu sa xel mi moy yalla mo ci nek do bëgg taxawal julli do bëgg taxu ñap do bëgg dégg alcorane karim kim dal nga nekké touba da ngay woté wax fi nga nek ci touba am nañ wara way ñu indil sa garab ba fi nga né likoy safara bam deñ abal la numéro yi bind leen ko bax ngeen téy ko 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54. Ma ñew ci ngelaw sétane ngelaw sétane mom bu lay duggu man la duggé képp ko xamné ki da ngay teud te do lému wala ngay teud te do sol tubey njilu kay man la duggu momit dañ ko safara kim nek ci yow wotel ci 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27. Wala nga ñew ci kër gi moy buntu armée lu gédé ngay laccé buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rompoint bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompoint bo fa accé laccel tali bi jëm sura sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko tali bi fofu moy kër gi moy kër señ mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture bu xonko mir bi peinture ko peinture bo duggé da nga gis garabu tandarma kër gi souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis kon képp ku nek touba bëgg ñëw kër señ mortala bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ay séro ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rompoint bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompoint bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna minse denk amna minse denk minse bois dugal nga wax len won len ma keur seigne morta la mi set di ñaan di wax ci radio bi di set di ñaan ñu di fajj ñoon la keur gi ma nek pour xamé ko dafa tim tali bi jakarlo tali bi buntu keur gi wagn la ñu pentu ko peinture bu xonk mur bi ñu pentu ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma fa lañuy nek ajuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxamis suba gi 9h suba ba timis si amlay nañ deglu témoignage rap ni mi def nit ak nan lañuy toubalé rap ñu ñëwaat
2: lay def ci mom nan ngay def ci mom tubal nga dugg ci l'islam gawal mu gën yaram jamm te dem sa yoon ka cior ngeen trop gawal lay waxal ba sama baaje di teñ jela tubal nga dugg ci l'islam gawal gënal ci nit ki la la gawal tubal ashhadu wa ko may deg tubal nga dugg ci l'islam gawal gënal li nga def gawal tubal wala duma baye tubal nga genn yaramu jamm di nga tuk ñu nekk ci ñepp dajalo na ñepp dajalo yek ci kaw ci nu mu gëna gawé tubal nga genn yaramu jamm wala maray la gawal ashhadu an la ilaha illallah an واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جليت لاي دون بافا سوما نراتي دون لنين لوجل جليت ولا ماي دافاتي لو بون يالنا ما يالا راي سي ساسي
3: يا خوم لي بران ген مو فوند
4: Thank you. Ni la gis nga rap fi jare ci tank ni la tanki lay sedda dum la dox dum na taxaw kasu lay fay tanki ci tanki lay jare da ba musa mata do ci di sedda
3: musa
4: masta sandal yalla kum ko rabbi genn rek
1: dina ngeen def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonku ak bu wex rompain bob ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne morta la mi set di ñaan di wax ci radio bi ñoon la keur gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro 76 369 27 bindal numéro bi woté 76 369 27 limay tagoto moy chat lan moy chat mom lay tagoto chat yaron tib sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xel yu euleuk ni ci dugg safara chat moy top ban dugg safara seigne touba ci bir xasid ak seigne didi mi ngi musul ci chat wa kun maysan lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayn yallah wa sarasi hirin wa saril khalqi insi ma jinni wa sawati sum yallah nak mo musul ci chat lamine ak chatu beut nak mo musul ci ayu jinne ak ay shaytané nak mo musul ci ayu ñut ku wex ak ay ñuk ñul kon chat lu am la chat man la japp ba photo seram yi day fasu 10 bo nekk sa place di liggey do nekk a l'aise chat man na nekk ci yow photo lu kep ku lay wo fu sa ñay nekk do fa nango dem chat man na nekk ci yow kilifa wala nala ñewal suba mu jox la auto wala mu jox la xaliss mais man nga tedd biidenti lolu chat mo koy def chat bu nekké ci yow man nga am bu dé gor nga soxna so yor soxna so lu mbax bax ding ko dor wala nga xolok mom wala nga gañ ko bo paré di reccu bu dé jigen nga képp ku ñew di la bëgg ci nek ñut ku bax chat bu nekké ci yow ko jigen gi di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba parce que c'est bi do am koku chat mo koy def kon ñu bay ci xel chat lu am la momit kum nek ci yow dañ koy dindi sekki ko tek ne faj bam wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laccel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xongu ak bu wex rompain bob ba fa accé amna blancerie amna mayga amna kenkayere amna parking mam serigne bisso amna kenkayere amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne morta la mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñu won la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jëne ngeen jëf
0: wala jini ya man ta'ala ya majid min sharri jinil ma shaytanil marid
5: يا خير قديم المصطفى
6: sin service commercial radio genti bfm ci touba nek ci digenti cornisu dara jollof ak marché jeri bousso ci ko waxalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindot ngi seni communiquer seni avant premier seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen beug yegle chono jallale ko mom jeexna fi tak genti bi ci touba seulement ak cieneram ba ci dakar ñuy anando di len ñaanal jamm ju sax dar
7: mbokk ñu and yent kay tuyegle bi bass ñang dekk baxdat mu ni dafa yegle ni dafa for ben mbus go xamni mbus gu zone la bu def ay bagage neena nak mi ngi ko foro ci besuk julik tabaski gile ci fi nga xamni mom modi engin garage mom basiru nak muy xamna ni mokki mom mbus gi ño bokkon auto joge dakaru bi ni ñew ba ci garage bi nak ki mom mbus gi mom jël taxi ni da fay dem fi nga xamni mom modi aliya waye bi taxi bi départé nak mom basiru ci la gis li nga xamni mom modi mbusu ko ki mu andalon di mbus gu zone bu def li nga xamni mom modi ay bagage waral ko mu yegle ni bude borom mbus gu zone go gi nga xamni mo joge won dakaru ñewon ba garage bu ñeek bi jëlon fa taxi jëm alé ci zuru julli gi bude mi ngi koy dégg wala itam ko ko xam mom basiru ñang man nga woti ci numéro bi 76 726 92 76 76 726 92 76 wala 77 701 27 18 77 701 27 18 wala itam bude borom mbus gu zone go gi mi ngi dégg communiqué bi la wala ko ko xam ngir yeneen laaral mu ñew bu fi ci radio Jant bi FM.

0: എന്നെഴിയൻ ചടിലേൻ തന്റക്കഞ്ഞ നൽകുഫൻ നിരാനം ചായ നഖർ ഞുബസ്മയ്യൻ ജന്തം മജർ ബൻബക്കുടൻ ചായ നഖർ നയാളി ഷീനു ഫൻ മടർഞ്ഞയ്യൻ ല
1: jajef seigne mam cheikh lo jajef alhadji ibrahima cissé jajef seigne aliou ndjay jajef seigne ablaye sambo ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen man di nu deg ci gox yu wouté yi di touba dakar ak louga no ngi jajefal ñep di nuyu ñep di jital ci nuyo bek siar bi cheikh mohamadou montakh di ko ñaanal fan wu gudd ak wër ba mbolem naal yum naalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lu kay jortu waye nuyo bi ak siar bi nu diko jaare ci sun loxol khalifa serigne cheikh mom serigne aliou momit war wi mu sampu ab gopam muy radio yi sunu borom defal ko ci tawfiixi mo ag fu mu bëgg mu ag fa nuyo yep nu diko bolé diko jox soxna fatim mbacke mi directrice su radio yi no ngi nuyu ñep rawati na ñi mbokal ne fi ci kër gi buñ ci tuddé baye ayib ndjay seigne seyd aboubakar ndiallo seyd mam cheikh lo seyd ousmane lo soxna awangom waye ñi nuy baxel yit buñ jitalé seenum nuyo moy asabu cieñar ahlu jant bi asdikhaaw leer gi ñom ñep buñ jëlé seen nuyo jox ko baye seeni lo baye ma yassine diouf soxna fat ndjay lu ga soxna mer sek yaay rajo yi xarim lo sam dañ nako meuna jallalel ci mbollem ñi nuy baxel no ngi nuy ñep di san sun borom ak bekk ci bim nu maye nu togat fi nu daan toga ak yeen di and ak yeen jotaay bin daan and ak yeen muy kaggu tay nak fan tegon sunu baram alxemes ji jall la nuy teggi baram ba moy tomb bin doron ba war ko tej waxtu wa jeex mën ta ñak nu tej ko ndax muy per yi yama doon jox jigen ni dam ciak ba ma len doon nosal ab ciak boko nosé bokay nos nos ba matal da ngay dang koy tej tej dang koy tej lang koy teje tax mu mana dess ci bat ba moy bu ko tekke ci batam man ko tej muy buto ba kon buto be deson ci tiak ba waye ñaari per dess ci pet nas ba bala ñuko nos bala ñuko tej bokku na ci per ya jigen dafa wara set set ciatu bir ak ciatu biti ciatu bité fu la nit gis xamné set nga xamné ku set nga ci sa ciol ci sa jëm ci say jëf di sol lu set di def lu set saw yaram set bari na kuy sol lu set ta du def lu set bari na ku yaramam set ta du sol lu set bari na kuy sol lu set taw yaramam setul du def lu set waye bo de sol lu set di def lu set saw yaram set yi boko bolé moy chilisé xey la ko wala di wax xey ciatuk bir moy nga baña xeyuk ginar xeyuk ginar xey te ginar dang koy gis xamne setna nga dem ci ngunu la doko meuna yer ginar dang koy gis fogné setna nga dem ci ngunu la xamne setut nga baña xey te ginar fexel ba kula bet ci sa keur xamne set nga amna ko bu solé lu set rek lu ko da nan ginaaw ma ngi ci sama keur rek luma neex man na ma sol du soralé kako meuna bet fuko nit meuna betté waye fexel ba kula bet tit xamne ku set nga ci sa tiol sey jëf saw yaram kula bet ci sa kër xamne set nga ngir sa jëm kula bet ci sa kër xamne set na ndax sa ëtt gan ñew xol sa ëtt xamne set nga gan dugg ci sa nek xamne set nga dugg ci sa wañ xamne set nga nga may ko ndox mu xamne set nga say gone song ko mu xamne set nga lele nga dem ci keur gone ya song la do xam noy def da ngay te leg leg ay da ci am gone yoy tabarkallah fuñu la lal nga yakko te do ci meuna do xam noy def kon xeyte dinañ ko xamé ci dañ ko xamé ci sa kër sa bëtt sa neek sa wañ say dab sa ndox say goné fexel ba ku la fekk sa kër bu gisé sa yi xamné set nga waye lo set setit bul wolu sa bop ci ciet ndax set da don lu kenn meunta lay biri nit set da bok ci kenn meunta lay biri nit ni man nga ko ne sa dal yi ni nga ko solé baxul musummi ko solat sa mbum mi ni nga ko solé nangam musummi ko solat sa wéri da xawa ki musummi ko solat waye ciet mune su ci lay biri nit ndax la ngay set lu ci nit jappé ko ñaka set ba japp né man na ko ci laay biiré man nga ko laay biiré mu japp né dang ko yeb wala dang ko xép wala dang ko tutal wala dang ko ruslo motax set neexu laay biiré kenn luñ mënta laay biiré nak da ngay fexé ba bañ ca wolu sa bop lo set bu wolu sa bop ci né set nga del némé ko say ruq ak say ruqat bo duggé ci auto ba wacc lén lén mu dal la nga dugg ci auto den na ko japon ne setna ndeke desena xet xawla sonal bo wacce bul ne kima dendalon dedet delul ci sa bop wacc ci auto ne hi man de kima dendalon ci auto bi nangam mami nangam dedet delul ci sa bop yow ah man badu kima dendalon nimma sonale won ci xet nala sonale ñima dendalon bala ngay genn nemme ko sa bop bala ngay tok nemme ko sa bop fo ne di nemme ko sa bop baña wolu sa bop ci ciet lele nga dugg ci sa ruqub manakan jigen day doylo moy doylo la sa borom keur am ta baña yor jikoy gilem gilem day ne ci garab di lek xelam ak beutam ne ca genen garab ga ca dess moy gisoo li sa borom keur am ndax la keneen am gisoo lañ lay defal ndax lañuy defal keneen kon doylul ba budé xol nga xamné li la sa borom keur am nga xamné moy sa cër doyloko bo xeyé né dépasse luñ tek ci sa loxo nga xamne mom la sa borom keur am mu doy la donte sombi la man sombe ko ngeen nan doy lo sab serigne doy lo sab dépasse doy lo lañ la defal ci sab neek donte mat la la mu doy la doy lo lañ lay jox par wer par sabu num toll nala doy ndax amna ko amut lala sa borom keur di jox par wer lu mu tuti bo xole ca ka nga xamne borom keuram du tegok mom loxo wala lu neew lay don dang ko meuna dana la meuna doy yow doy lo la sa borom keur am doy lom xelam doylom xelam di deglu ko sem damay bëgg def nangam lo ci xalaat lum la xelal mu doy la baña jël conseil fenn kudul sa borom kër nit ñi nak légui ag nañ ci waye di ba légui ci internet ba lañuy jëlé conseil dama am nangam ak nangam problème ci sama négu say nangam bëgg nga conseil ma conseil bu ko déglu ci kenn kudul sa borom kër muñ yawar sa borom kër ci yow te mënuko muñ yalay naqari lég lég tay jogé ci sab sey am lo bëgg muñ ko am lu la naqari muñ ko dégg lu la naqari lo mëna tontu muñ ñu def la lula naqari lo mëna faj nga muñ muñ moy mëna tontu muñ mëna faj muñ waye bo amut tontu buñ la waxé lo amut tontu nga lol du muñ ñu def la mëno faj lol du muñ waye muñay nga mëna faj mëna tontu ba nopi muñ dégg kaddu kaddu gu metti ci sab xol ma ñu def la jëf gi metti ci sab xol nga dugg ci sab neeg tedd ci sab lal joy ba sa xol sedd nelaw ba dug ba takusan nga jog sangu lal sa sanse bo waré ségi café nga ségi café ta kenn du xam ci sa kanam ne tay am nga lu la naqari kenn du xol sa kanam xamne tay ji am nga lu la neexul waye kaddu ko dik tontu luñ la def nga fayu wala ñaari fan yu ne nga akki sa yaay ñaari fan yu ne nga laxas wuti seen kër bo agge lal ba sang tok jambata jambata jambata jambat ba son wañeku dedet lol du muñ ata ngay nopi ci lo xamut nopi ci lo xamul nopi ci lu sa yon nekut nopi ci lula amalul njariñ nopi ci lo xamut nopi ci lu sa yon nekut lu wax ja bari bari bari lañuy wax bo ci xamut dara bu ca dug bu ca wax lo xamut lu wax ja bari bari bari bari lañuy wax bu ca sa yon nekut bu ca dug lu wax ja bari bari bari lañuy wax bu amul njariñ bu la amalul len njariñ bu ca dug ka moytu ka ka jigen ñi nak mom dañoo jël ka def ko seen yef waye loko moytu rek mo gan ka top ka waye di dam sab gis ci sa borom kër dam sab gis yamale ko kep ci sab serign baña gis dara ikudul mom dara ikudul mom bul ko gis bul gis am amu kudul mom bul gis tarub kudul mom bul fa kudul mom da am yoy dafa bok ci dam muralu gor yoy daf ca bok tok ci sa borom keur di waxtane kenen di waxtane la kenen am tok ak sa borom keur di waxtane la kenen am yi day dam muralu gor tok fi sa borom keur si diw mom na mol dara si kërëm ga si otom ba si dug nga ci sen neeg ya si sen sal ba nak si limi defal sen wa limi defal wa soxnam ya yi kenn do tok fi sa borom kër diko wax sa borom kër bu tollé ni picc ba melni man bu touté bu loxom jotaté ginaawum ba melni man bu tolé nim picc def ko ni ñay te gëm lo ko ne ko ñay la gëm lo ko ne ko ñay nga bam gëm neew ñay la don tem picc la sa borom kër lu loxam jotati ginaawam yow reeyel ko reeyel bam japp de amna da ko gisul lum la defal ak lum touti bu ko may fum ko xébé bu ko may fum ko faté bala ko xéb reeyel ko bala ko bu ko naré faté fatali ko ko sa borom kër defal la nga reeyel ko lum touti touti nga reeyel ko bam reey fi yow bam gis né reyna reeyel ko ak lum touti touti reeyel ko sula jëfëlé lu rafet lum yag dé ci déllu dé ko fa dé ko bu koy faté dé ko won waaw man na muma dara ndax yow waaw donte defalu la dara waaw sa borom kër dañ ko na muma dara ñewuma kenn ndax yow donte defalu la dara yi gor soy dundel ni nga xane loko defal mu reeyel ko du te mo xamne lako war ci yow dara matu ca dang ko sagal rek ah borom xel la ku ne xam nga la nga manki li nga defal sa soxna mu reeyelal lako bu reeyé xam nga ko bu tuté xam nga ko waye soxna si nga xamne loko defal mu reeyel ko amna gor ñoñ danañ xamne la leen war ci yow matut da nga leena sagal rek te dinañ la fonk danañ la yeureum danañ la bëgg te luñ am dañ la ko yéene ax danañ xamne doylu nga yek sa serign yek sa borom kër yek ay bokkam yek ay xaritam yek sa serign ba bu wacce do amati soxla ci dara do amati soxla ci dara may ko nox mu nan tangal ko nox mu sangu tangal agn degrer bi tek agn degrer dang xamna ding ne ma agn ba mom passé won na ah kay tangal agn degrer bi tek bol na agn passé na rek jeru ko yet dedet agn bangi ni rer bangi ni mo koy won ne ko ah man kat nek agnou ma fi waye bi agn joté yeg nañ ma agn bangi ni rer bangi mu soasir mo koy wonna dañ joté kat yeng nañ la a tok fi wétam nak diko animel té moy tu téléphone yi aw seug ci sa téléphone rek ha sa borom kër nopi momit seug ci téléphone am tok fi wétam diko animel donte dafa melni man donte dafa melni man ci ni wax sama borom kër du wax lolou day manam day waxtu jigen jambate ñak wax borom kërëm rek lolou day woné né ya ko waron desna borom kër lum waxati war nga fexé muy wax lum nopi bu ko ca ba jigen wërta bañ da nga bëri wax waaw jigen ay kuréy nak mo mënu ko sa borom kër janni la sé sa waji da bëri nak sé yow da nga sof xidi mané sori ma hein yow yu kuréy mënu ko amna ko boko ko waxé rek mu mer ay dédét jigen da wara lakkal borom kërëm sonal ko yegl ak yegla wax ju bari ba sa borom kene la sa wax ji da bari waaw bu dut wax rek dang ko yobbu ci wax waye bo né du wax rek nga fekk ko ci ñaka waxam du ngeen communiquer ndax amna ko ñaka wax gam ñaka waxam mom xam na né du wax kat waye bëgg ko amna ko xam na né mom du wax waye ni mel bëgg ko da am ci nit ñi ñu mënta tambali wax ak ñu bari wuti wax ñu bari wuti wax jigen day am yek ci serignam ta bu xasse te wëratu la am soxla ci dara waye yek ay bokkam bokki borom kërëm te ñe ca jitu moy ndayam ak bayam nday ak bay ubil leen sa kanam say goro sa yaayi borom kër sa bayyi borom kër ubil leen sa kanam di kaf dere surtout bu jigen ba leg nga bo defu dara nga tedd ci blalam togn ko yaay lu mu tay da nga sedd tay da nga yeungu tay nangam lo bokku lako defal nangam wax jigen du lelu ci negam jigen bu fa borom kërëm nekkut du lelu ci negam na lelu ji neeg gorom tok fi wetam diko waxal diko wetli ndax mag ñi leg leg dañuy bëgg ku leen wetli ma day tollu fofu day soxla kuy waxtaan ak mom ubbi leen sa kanam di kaf di ree di nemmeeku seeni neeg ak seeni ruq di balay di tàllu neex di nemmeeku seeni yére koo ci gis ne tilim na nga boole lépp jël fóot bam set passé bam tàlli laal ca lu neex yët ko waaye boo demee ca waañoo nga yëg leen boo aayee nga yëg leen yëg mag ci waañ mooy la ngay togg ñor ndax ñu bari dañuy toggal seen bopp jigéen ñu ci bari ñaare léeg-léeg yàlla da leen di nattoo duñ yëg mag ña ci togg la neex ci ñoom ak la neex ci ña ñuy añandool la ñuy bàyyi xel la ñuy gën a bàyyi xel ca la mag ña bëgg mag day bëgg ceeb bu ñor ñulug bu baax xorom sa bañ a ëpp kaani bañ a ëpp fexe ba loo leen taaj bu dee ñam la ñu xam ne yëg nga leen boo leen tegeem pot ñu xam ne yëg nga leen buñ duggee ci seenum néeg xam ne yëg nga leen sa bàyyi borom kër wala yaayam fu mu duggee ci seen ab néegam war naa xam ne yëg nga ko foo ko ne pot maa ngi war naa xam ne yëg nga ko ca set ga foo ko ne añ baa ngi bu musee war naa xam ne yëg nga ko ay defal ma mbaa demal ma nga ne ci leneen bañ fàttali la ko loolu dug yëg ñu taaj bool añ mbaa reer sa borom kër jël kudd nga jël kudd dug yëg waaw dug yëg de waaw dug yëg de am na jigéen ñu koy def nag nañ ko ba waaw ñu taaj bool sa borom jël kër jël kudd nga jël kudd loolu dug yëg loolu moom won na ko de doo ko dimbali ca la kudd mënut ki jël kudd nga jël kudd la kudd mënut moom doo ko ca dimbali jigéen day am yëg ci sëriñam day réccu aw réccu di réccu léeg-léeg réccu loo wax te gis ne metti woon na sa borom kër donte yàgg na wala loo jëf te gis ne metti woon na sa borom kër donte yàgg na nga tok bam yag ci sam ne nga ne ah man di li mom waxtuma ko khalatate rek xamne waruma ko wona def ba li de waxtu yalla waruma ko wona wax reccu waye nga baña yam ci diko khalat ngay jeuflante ak sa borom keur nuy tax mu xamne reccu nga jeuflante ak mom nuy tax mu xamne reccu nga la nga waxone ba nga jeuflante ak mom nuy tax mu xamne reccu nga la nga defone moy man de kéro bima la waxé nangam ba légui ba kéro bima la défé nangam ba légui sa suma ko khalataté rek damay am gatché mune la non lolou wess nuy ah yoy bay li ngay fatali way yoy passé na nga ne ko passé na way mako mën ta fatte waw wessuna waye mako mën ta fatte lolou waxuma la doomu adama waye sa digënté ak sa borom rek lolou moy tuub gu deggu sa digënté ak sa borom nga def bakkar ci sa digënté ak sa borom reccu da bok ci tuub yi gëna deggu reccu sa xel dem ci jëf jo jëfon nga reccu ko wax ak sa borom kër ba kaddu yu deugar juddu ci manam ngeen waxante kaddu yu deugar ndax bañ ak lammi ñu dëkk dañuy and way leg leg ñu laalante ak ci da bañ ak lammi day am non it ñaar ñi bokku neegu sey itam neegu sey dafa xat leg leg am porox ndollu su tuti su kenn juum ba kaddu yu deugar joge fa nga wax ko kaddu yu deugar mbam wax la ko mu xey liggey nga bayyi ba waxtu wo xamne japp nga ne am nak peex nga ne ko allo jël sa telephone ne ko allo mu ne la allo nga ne ko man de tay waxe na mak yow no xamne xamna ne wuruma waxe yow nona ma bëgg nga balma bëgg nga balma wala nga bayyi ba mu wacc nga gatando ko no xamne dina xamne la nga japon ba nga ko mu wacc ba mi xey boba da bayyi won ci keer gi mer da ngay na mero won waxante kaddu yu deug ba setanane am ci yoon kaddu yu deugar jip mu xey liggey ci wacc nga gatando ko nu koy nu lay nga gatando ko no xamne dina xamne bayyi nga la nga japon yi day yok ciofelu borom keur ci soxnam waye jotté ak sa borom keur mu xey wacc nga ne dang de xaar mu merli la de xaar mu jekk la tuddu buma jekk su tuddu duma ko tuddu bu la xolé xamne nam la baye won ci suba nala la fekke wat donte sax do na tuddu deug ci yaw mom neewana jigen ju xey suba mere borom keuram ba ngon te jogu ci merma waye dañ koy dañuy jog ci merma ba nopi di mermerlu ngeen nga neexal len nitu wa dañuy nitu de xaar ñu merli la yoy baaxut digen day woyof sa borom keur togn la ba tognara la ngene ko yaram balma majum balima la wax ci suba jappalomako doomu adama matut bula sa borom keur wolo na nga woor bula sa borom keur wolo na nga woor jigen ci keur da wara taxawé taxawayu gol ci ka gol a buñi football gol ba ca kaaya lañ ko taxawloo waaw gol lu man di xew moom lañ ne ko yow restel ci kaay yi kenn dugal lowu la kenn dugali lowu la bu match bi difficile loon ba nga ne naa dem jéem a marqué jeyit buñ la yoxoosoo buñ la yoxoosoo dugal dugal la lakk say caax yaraange rek la cay fekk ndax dangaa def luñ la def loo wut kaay yi mooy kër gi di ngeen daa war a resté ah bàyyi borom kër moom mu attaqué ji génn waay jigéen moom dañ ne ko resteel jigéen dañ ne ko resteel yow daal sa xel yow mi yow sa xel def ko ci ñetti attaquant yi yii la jongru te boo xefee ñu ñu taal kër gi kër gi ñu yër kaay yi ñetti attaquant yi yu aay muy télévision internet ak xale yi ñëw ci say xale te yar yi bokkuñ fexeel ba xale yi lañuy xool ca télé ba nga di ko xam muy lañu war a xool téléphone yi fa ñuy dugg ak fa ñuy génn nga di ko xool muy yi ñu war a xool ñay dugganteeg say gone nga di xool ñan la ba xam ñu ñu war a àndal lañ góor day xëy ne jigéen kër gaa ngoog góor day xëy ne jigéen kër gaa ngoog wóolu ko ci njabootam waaye wóolu la ci sa bopp yow ci sa bopp yow jigéen jigéen góor day xëy ne la kër gaa ngoog wóolu la ci njabootam waaye wóolu la yow ci sa bopp wóolu la ci sa bopp wóolu la ci kër gi dalay wóolu ci njaboot gi wóolu la ci sa bopp wóolu la ci kër gi xalaat ne comme yaa ngi fi du am lu ko naqari ci njaboot gi du am lu ko naqari ci yow du am lu ko naqari ci kër gi léeg-léeg mu bàyyee la koy at na ci àll bi léeg-léeg mu bàyyee la koy weer na ci àll bi ka ca gën a néewlee léeg-léeg mu bàyyee la koy fan ne ci àll bi waaye amal wóoruk sàmmal ko loolee mu la bàyyee te am yaakaar ci ne di nga ko sàmmal amal wóoruk sàmmal ko alalam sàmmal sa borom kër alalam amal wóoruk sàmmal ko këram amal wóoruk sàmmal ko njabootam waaye amal wóoruk sàmmal ko sa bopp sàmmal koy sekkrem wóor ba bu la sa borom kër dénkee alal ak lam lay jige waxtu wu la ne ana la ma la dénkoon nga ne ko mi ngi nii waaye bu mu la ne ana la ma la dénkoon nga ne def naa ko nii nu dul num la ko defloo te léeg-léeg góor dénk la jublu ca tes la baxam koo doon léeg-léeg góor man seex nee na nu julli ji kon nu julli ji tëddeel si teggi sun mbaaraam fi nga ko tegoon
2: jot na fii ci Touba ak li ko wër ñu ngi àbbu micro bi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasee teewlu ko bisimilah.

0: mi ngok jaajeef señ Mame Cheikh nu fàttali ne yéen a ngi baxel seen rajo Thiènyar FM 88.6 Dakar Jant bi FM 95.2 Touba Leer gi FM 94.6 Louga maa ngi tegoon sama baaraam ci Mame Cheikh mën ngaa ubbil jataay bi ku nu bëgg a dab mën na loo dab ci 88 628 06 18 ko am lum nu bëgg a dolli mën na noo do dab ci 88 628 06 18 maa ngi baxel waa Touba ñi ñuy baxel ñëpp ak waa Dakaro waa am tudd ci roq ba sama yaay fa mu dëkk sama yaay Ndak maa ngi koy nuyu waa waa maa ngi fàtte quartier ba xam naa jigéen a allié waa Touba allié gépp ma waxee allié xam naa ne seen quartier ba dana dugg ci biir Touba allié gépp maa ngi leen di nuyu sama yaay soxna Ndak Sylla foofa la ne sama doom la ku ñuy baxel la alxames ji Diall tabarkalla duggoon na ci jàngat yu am solo yum jàng maa ngi nuyu mboolem ñam ne nekkal foofa soxna Sylla Baye Diop Abdoulaye borom këram maa ngi nuyu ñëpp waa Touba Sam soxna Ngone moom it ku nuy baxel la noo ngi bàyyi xel ñëpp tabarkalla alhamdulilah Serigne Fallou Sylla Daramane moom it kuy bàyyi xel suñu jataay yii la maa ngi koy baaxel bu baax Imamu Touba tey Batul Karim maa ngi koy baaxel bu baax a baax a baax a baax maa ngi teewoon sama baaraam ci di wax ne léeg-léeg góor dénk la te lam jublu ca dénk ga mooy test la baxam ban façon nga sama soxna si naa ko testé ba xam ban façon la bala ma koy dénk sama këyitu kër mu tayle ko waaw bala ma koy dénk 1 million naa ko dénk 50 000 xool ba xam dénk law 50 000 la dencal ma bàyyi ko fa juróom-benni weer jàpp juróom-ñaar xëy ne la ana ndama la dénkoon ana la ma la dénkoon 50 000 jubluwu ca lu dul testé la bala laa dénkub million am na nu mu doon demee sax boo ko nee mi ngi nii mu may la ko day xool lam la mën a may mu dénk la ko lu yàgg ngir xool ba xam ban façon nga bu la waxee ay secret mbaa nga xamal ko ay secret amal wóorug fexe ba bum senn bul wóolu kenn ba wax ko sa secret borom kër sa yaay lum la jige bu ko wax secret bu la sa borom kër wax te bëggul keneen xam ko sa baay lum la jige bu ko ko wax bu la kenn jige ba nga wax ko dama laa wax yaay ak baay ngir ñoo gën a jige ku lay jige xarit moom dama ko jëlale xarit moom dama koy wax mu xëy defal la ko kaa tegal la ko ca mbedd ma kaa ko fexe ba bum senn da nga amuk dal jigéen day amuk dal loo mën a gis ak lum teey sa xel àndal ak dal ndax yéy niru dëgg te du dëgg dafa bëri dal dina tax a xalaat léeg-léeg mbir ne tell bu dee boromuk dal la danga ca xalaat ba doo ca réassuré nu lay indil yenn jafe-jafe boo mënul dal nag mën ngaa yàq sëb sëy ci loo xam ne boo xalaatee xam ne jëru ko woon waaye amuk dal ñàkkuk dal mbir ne tell nga yàq ca sëb sëy ni tuuti sam xel del si nga xalaat xam ne lii ko yàq jëru ko woon kon ak dal dafa baax dalal ba buñ la waxee dara ci sa borom kër wala nga gisal ci sa borom kër sa bopp lu tey sam xel nga am dalu xam na nga cay doxe xam dalu xam na nga cay waxe wolof day wax ne màccinu dimb dana tax dimb weex màccinu dimb weexut waaye màccin wa na nga koy lekkee dana tax mu weex dëgg lii la jaaxal ci sa borom kër nga bëgg caa am lu leer léeg-léeg wutin wa yaq deug gi nga wax ora wax sa borom keur ndax and waxante deug la leg leg waxin wa yaq jigen day lewet lewet ba sa borom keur beug la mo gën wex bam ragal la jigen day lewet lewet ba sa borom keur beug la mo gën wex ba sa borom keur ragal la ndax ragal mene su ca dekk fer waja bam ñewé wacc nek ci Allah ba di tenda falu ndax ñëwé wuta dem ci kër ga ndax xamna namay féké soxnam di tenda falu ba japp né soxna sa ñelawna ñew di yoot ba ubi buntu bi seen soxna ci teud mu yoot ba gi ci lal bi né alhamdullilah alfitnatu na'imatun soxna sini xinet ne ko la hana allah man ay khasa ha ha waji la yot ba ci neeg bi sen soxna si defa ne day nelaw mune alhamdullilah fitna nelawna soxna sini ko yalla rebb na ko koy yalla rabb nak koy jigen day lewet ndax fer mene su ca dekk ki la ragal borom keur bi la ragal yag day wut fexé ci yow te leg pexé ma man na baña gën ci yow netti na ko fi ben bis ay nañ app na ben netti na ko ay yoon sax seigne abdullah hadd daan wax ne gayne ñepp dañ ko ragal bu non sos ñepp daw waye bu ñepp dawé bu delsé bala delsi fekk ñu wut fexé ci mom soxna si borom kërëm ragal yag day wut fexé ci mom rek ndax mënta dëkk ci férfé kon ne lewet ba sa borom kër bëgg la da gën ñimé ragal wex bam ragal lewet dina tax buñ la toñé nga am ñu la ngembul lewet dina tax buñ la toñé nga am ñu la ngembul ne ci kër ciow jep ñu ne diw ak diw la am ñu ne diw de mom bu waxé rek toñ nañ ko ndax lan ak lewetam day am amna ko wax suñ ko déggé kenn rek ñepp dañuy daal di xamné dañ ko toñ ndax lewetam waye ne ci kër ñu togn la ba toñaral la ñu dégg ciow ñu né kan la kanati la ñu né rubba waaw ne ci kër ñu togn la ba toñaral la ñu né kan la ñu né rubba ñu né mokkan laati mom foko dégg rek mokkan laati foko dégg rek wéddi luñu la mokkan la di tojib ñu ne mokkan la di foko deg rek wedd luñ la ko jotel ñepp ne ya ko toñ ndax sax wex lolu lu mata moytu la jigen day am sago bo bëgge am sago bo méré am sago bo jaxlé am sago amna digënté yoy sago rek la ci mëna génné bo bëgge ci sa borom kër dara ba wax kako amal sago waye defal ma nangam ba may ma nangam ñak sago ba amo jam moyo ko jam lol baxut per yi mala jox yep nak boko bolé nos ab tiak ba nopi bu ko def ci sa waxane nang ko tak ku la sen lak mom ndax mo lay jox tar bo xamne do sof kenn li moy takay soxna subax day natal keur di natalu dun di yatal wërsek diko sengé soxna subax day guddal fanu gor li tax mané day natal kër moy kër day dund di dé ni nit di dundé di dé di nat di bekkor kër gi dundu té nat moy kër gi nit ñëdul jop té bu soxna baxé say bokk ñëmé sa kër say xari ñëmé sa kër li tax mané day yaatal wërsek moy lo man mëna liggéey té sa su né ñu né la kay sa kër sa so xeye ñu ne la carte téléphone ne la kay sa kër nga toj wala buñ la newut carte téléphone ne la sa kër nga toj sam xelan ci ne leg ñu ne ma carte ne ma sa kër sa ñaari tank ya nga warona tek ci sa liggey do ko man ben bay tege sa kër ben ba tege ci place ba ndax waxtu ne ya ngay baganté rek bëgg rek le kër ga bëgg rek le place ba soxna subax nak su lay lijeentel sa kër te du ko lejeel dina tax nga mëna am daluk liggey soxna subax ci yow bax ci say bokk di la défaral té dula yakal day bellil ab xol diko natal di dalalum xel ta xel mu dal ak xol bu feex day guddal fa nu gor Seyd Abubakar ma ngi la nuyu
1: jerejeuf Cheikh Mustapha ma ngi lay nuyu di la ziyara ñaanal jam am mbekté lol tok ci sa plateau bu yanj bi ak usujo bu yanj
0: ma sha Allah
1: di wax ni alhaj ñu ngi lay ñaanal di ñaanal Serigne Cheikh Aliou Mbacke ya yalla gëna yaatal mbiri
0: ah
1: gën koy yaatal bu mu gëna yaatu fu mu toll ni mom alaaji sas na ñepp ah
0: waaw
1: sas nañu
0: sas nañu sas na ñi ñi ba xel kër yi kër gi
1: wallahi ndaysan
0: waaw ñu ndax légui mu yagg
1: ci jigeen ñi nga ne te tay dafa melni ciax yu bes sax lan sol ñun
0: waaw
1: studio
0: bu yañgi bo xamne ma sha Allah
1: wallahi ndaysan
0: tabarakallah fi ne da ngay ñar rek
1: envie wu ni kenn fu mu tolni mané fu mu tolni envie wu ni kenn wallahi ndaysan
0: ta taru lol tak tak bu bes tak la ca dess moy nak nit ñi japp ci
1: waaw kay
0: japp ci
1: auditeur ya auditrice
0: japp ci ya ñi yobbo yenen ci yenen radio ya
1: waaw kay
0: te fu radio ya ag nan fa
1: way
0: bu den lo waxe fi mu dem Louga dem Touba dem Dakar
1: jaar ci internet
0: bi tassaro ci aduna bi fum ag fu benen radio wala benen tele ag fuñ agut
1: effectivement
0: te raxta doli
1: te tele du mag
0: okay
1: ñakoy deglu rek ñoy magé
0: okay yon wiñ aw di yon wu yara encourager moy mbax
1: wa mom la wax toujours dama ni man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'i
0: te neex encourager nak ndax ken woowula ne la kay mayno
1: waaw kay
0: way kay la ngay yobbu fenen di ja fay kay indi fi ñu jallale la ko nañ la koy jallale le fofu gëna yomb gëna leer fofu fu leneen jotté fa te ya ngay japp ci mbax
1: waaw sa loxo dañul ci mbax yi wa mbax am nga am ko wallahi ndaysan
0: mi ngok
1: kon nak bari na ñu naan la télé yi wala radio ñoo yaq penc mi fekk mom mo yaq
0: penc mi
1: puisque mo len dolel
0: waaw ñam ñamay joxagn
1: waaw
0: ñi ndagar walek def lenen
1: waaw
0: lum am fofu la koy yobbu
1: magalam fa la ko jeme gamom fa la ko jeme
0: mo len deugere
1: chatam fa la ko jeme kon bu ñoñu deugere mo len deugal lu ñoñu def nak amna ci wal
0: da
1: cey fayu de
0: très bien
1: mo xam muy mbax bo xam muy safan mom dana ci fayu wallahi ndaysan Mustapha
0: mi ngok
1: ñongi bir kago kago nak nima koy waxe ñun fi le non fago ci bir kago tay nga andilu am am solo xamna dama lay jox rek nga relancer ñu fekk na la ci yu bare bare lima ci gëna neex nak moy ni jigen ju bax warna moytu borom kërëm ne ca béré bu liggéey kayam ñukay wo naan ko kay sa kër ngay tak
0: ngir ñaari soxna yuñ fa bayyi defante wala soxna mak ay jigenam
1: wala soxna ak doomam nit
0: wala soxna mak ay doomam
1: wallahi ndaysan lool yep mën na nek kon jappal ni sa ñaari tank newul fa ngay liggéey ben tank ma nga fa ngay liggéey ben nga ci kër gi te bu dakul nak
0: légui fa ngay liggéey
1: am num def te bu amé num def nak ñom ñi nga doon atté
0: ci
1: ñu am num def ñomit wallahi ndaysan kon yalla nañ ci yalla mussal kon loolu lu ama am solo la Mustapha ñukoy wax jigen juné mo baye ci xel Mustapha nga indi tamit lu ama am solo mang koy dégg sank nga koy wax as gor warna moytu lu xew ñu né kumu jotalet waaw
0: waaw
1: jotté wat na kene
0: wex
1: waaw
0: amna ko fum jotté ñu layal ko ndax mom deb jamour la
1: waaw
0: ku lewet la ko
1: bu
0: waxé rek togn nañ ko
1: waaw koku de xamé wun koko
0: waaw
1: waye ko xamanteni kan la jotté lé
0: kum jotté lati
1: waaw kokum
0: lolou moy jox nañ la tor ta xamaguñ ko
1: tor waaw xamaguñ ko
0: tor
1: mais takal nañ la ci ak tor ba bañe xam ko togn meun nañ la togn de waye ñepp xam nañ ni yow yaay démarrer les hostilités mbir ci yow lay joggé waaw du joggé fenen ci yow rek lay joggé kon donc lolou Mustapha jigen da ka wara moytu jigen warta deugar
0: deugar
1: jigen Mustapha deugar bu jigen momuko oui jigen warta deugar
0: japp dara te bay
1: wala sax ndere ndere ji di jakarlok sa borom keur di melni gor ci lolou musiba la aduna buy tukki la yalla nanti yalla musa jigen da fo re jigené bo jakarle gor mu yegni jigen la jakarlo waye legui man limay gis ci internet bi jigen mo nan damay nangam nday
0: war bari ko soné ko
1: waaw

0: wor
1: waw jigen day wor
0: ba bula sa borom keur denke
1: bula woné gannaaw xelam day dal woné
0: gannaaw xelam dal xelam dal ci njabotam xelam dal ci
1: alalam
0: alalam xelam dal ci secretam
1: wala ko wax
0: budé alal lay bula ko denke wax tout la né anam
1: mu mën ci jot
0: nga né ko mi ngi
1: waye xaaral nat ba ñew
0: waw
1: denk na la alal dama la ko denkon ndeke sakal nga ko pexé xaaral sama nat
0: waw moy li ma wax legi mané bari na borom keur bu la denkul 50000 djublu ci denk la man na la boko amna sax amna mi mais sax bu la ko lajé boko nemi ngi mu may la ko waye day testé ba xam
1: yaay kan
0: bala la denkou million
1: wa puisque bu la denké million chaaf mon nekam
0: mu denk la kayitu keuram nga tayle ko
1: nga tayle ko lol yeb mon nay ne
0: day xol ba xam woor nga
1: waaw motax te jigen mo don nek mo don assurer sécurité ci keur mo don assurer dal ci keur
0: waaw waaw jigen waaw mom la wax legui moy wara jigen melaw gol la wara taxawé ci keur
1: wallahi wallahi waaw mom dara warul duggu te yeguko wala lu nara duggu sax bu ko beton sa mu japp
0: waaw dañ ne ko restel
1: waaw yow restel bul bouger
0: bayal gor mu dem attaquer ci rek waaw
1: yow yow dessal
0: dessal
1: mom la suñu baye bu baax bi Aliou Sall doon wax ni bi mu genné le bi bari xam nga gol mom bu genné fu way tolu dugal
0: biya
1: waaw
0: biya
1: day bañ
0: internet ko jongru
1: waaw
0: television
1: ko jongru
0: yenen ak yenen
1: agression yi ne ci biti yep ko jongru
0: xalé yi nga xane lu xalé touti lam soxla moy demal youtube mo koy télécharger bopam
1: te
0: am penki la mo xamné lu ne nga fa
1: te legui
0: ci ko xamné gul lu wara forcé hak
1: ñun dañ cey contant da ngay dégg ñu naan lepp la xam ci internet mais at yi mu ko xam amé momu titel
0: musiba
1: té éducation war nañu ci njang mi néna war nañu duggal ci njang mi éducation bo xamanténi da fay wax ci nouvelle technologie di won xalé yi naka lañ koy
0: jëfëndiko
1: loolu war nañ ko duggal ci njang mi aduna fi tollu Mustafa
0: dañ bayyi fa téléphone yi magni
1: waaw
0: xam nga l'internet bi fi ne manam téléphone mag li tax du gone waru ci fo manam moy mag lég lég man na rombu dara na xol li té lo xol fini ñom da nga nan da ngay xol lima deg sa ñogu mu waane da nga nan chaaf rek ñu fu tourné indi la chaaf
1: waaw
0: lo xol rek ci loola lo upp loy xol rek loolay gëna upp lu mi
1: xam nga yalla bi muy wax ci suratul khiyam alam nusawi ya banana muy empreinte digital gis nga empreinte digital gis nga foko xass balal lo upp loy laal dañuy xam sa centre d'intérêt
0: loolu lañ lay indil
1: wa tay man buma ne ciass sama téléphone rek émission yi wax ci actualité day topal puisque dama ko tam buma laalé téléphone bi rek kuko laal rek actualité day dakkar
0: amna ko xam bu laalé téléphone micé rek kay
1: waaw
0: amna ko xam bu laalé téléphone football rek kay
1: puisque li motax sa empreinte digitale motax ñu xam sa centre d'intérêt
0: amna ko xam bu laalé téléphone am lénen ay ñew
1: ta
0: amna ci yu gone wër ta yam
1: effectivement waji yëkëti na ko de
0: Seydi lo indi tay
1: Mustafa tay sori wu mala tay ma ngi bëgg waxtaan ci nangu
0: nangul sa borom kër
1: nangu ci
0: am nangu rek
1: wër yëp waye nak mu gënati ci jigen nangu Seyna Ibrahim nangu won
0: sé nangul boromum subhanahu wa ta'ala
1: dom ja ñew nangul ko ndax ta tanal na dom ja nday juuy nangu nday ja nangul ko ñu jur dom mu nangul len mu bayi len ci ndam da fay fay ñu tok xaar ko fa
0: set ndax nangu
1: ndax nangu nangu gogu waral tabaski ñu ngi jëm tabaski bari na neek wala kër yo xamanteni lejna lan moko lejal li nga jox da tuti
0: set
1: li mënu ma ci am dara li ci lañuy waxtaan
0: tay moy luy jall kër gi dess
1: waaw tabaski day jall kër gi day dess te amna borom xam xam yu naan la sax bo dencul dépenses at waro jënd xaram tabaski
0: fitnal sa borom kër bam yano ci lo xamne bu tabaski jalle fitna ja dess fa
1: man na damay bañ ñu jiñ ko jigeen ñi rek goor tamit dafa mat kilifa
0: di def lo man
1: def lo man wax lo man bo tedde da yando be wallahi da sa
0: wallahi ya mëna jangal
1: wallahi
0: masala kon bu len tuxal seenu deglu bu ñu joge nun
1: waaw
0: seyd abubakarin moy ñew defal ci koy koy andal
1: tay xawma ndax dana jappandi mohammed geylay ñu ngi wajal ñaan wajuram bu goor le 16 mai lañ koy def fele ci cerigne medina muy baye moussa geylay wa dama xamul ndax le temps dina ko permettre am det waye ñun dal ñongi fi and ci ak auditeur yek auditrice inshallah ak kep ku ñu baye xel ci jant bi tayal
0: non koy siaré mom serigne mohammed geylay di ñaanalo jërëm suñu borom dolli ko ay tawfiq fam nek non nu di len dig dajé al khamis wa salam alaykum wa rahmatullah